0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga farmers grocery supermarket sa inyong lugar.
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalondri ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka!
2: The new OK FM.

0: That is best music.
1: 985
0: OKFM.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Dive, Camarines Norte.
1: We play the best music.
0: Maki sound trip every day.
1: Para feeling okay.
2: Okay, FM.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
3: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
3: Sa program.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
8: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
9: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
8: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
9: Talaga? Kailan pa? Saan?
8: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit kisado na lagi nating ino-order noon.
9: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
8: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
9: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
6: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Tecundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
13: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh. Cool
14: down. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na!
3: Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala. Sa panahon ng crisis, low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami. 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
17: Mga kasangga,
18: akala nyo tapos na?
17: Aba,
18: hindi pa!
17: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
18: Oo!
17: Tamang narinig ninyo!
18: Mas pinahaba!
17: Mas pinabongga!
18: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
17: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
18: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
17: At siyempre, ang grand prize!
18: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
17: At hindi lang yan,
18: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
17: Kaya't huwag palampasin
18: dahil extended na,
17: mas marami pang araw,
18: mas marami pang entries,
17: mas marami pang chances
18: para maging winner.
17: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
18: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
17: sa programang Kasangga at Kalusugan,
18: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
17: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
19: Sa OKFM Diet, OK ka, the best ka!
20: OKFM.

0: Rika, Oki Nani.
1: 98.5 OK, OK FM. OK na OK talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Bananas.

0: Buhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
5: Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
6: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Istiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala,
9: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
13: Ang Dr. M's Amazing Tea.
12: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
14: Okay!

0: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
2: GMMC. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
5: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
4: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
5: Talaga? Kailan pa? Saan?
4: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
5: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
4: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
5: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
6: Mahigit 20 ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
7: Mga kasangga,
8: akala nyo tapos na?
7: Aba,
8: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba,
8: mas pinabongga,
7: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
8: Isang maswerte mananalo
7: ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
7: para maging winner.
8: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar,
7: Todo Panalo at
9: Magka-Premyo Raffle Premo Season 4!
10: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
11: Okay nga ni!
12: Daet's Best Music. Okay FM.
13: Okay FM.
14: Okay FM.
15: Okay ka! The best ka!
16: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
17: Da-da-new-new! Okay FM.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan. Toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
2: Daet's best music. OKFM.
3: OKFM.
4: OKFM.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka!
2: Da-da-new-new, OK FM!

0: KFM Info Center. OKFM Info Center. OK Info Center. Balita sa Baghari. OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Magandang tanghali, Bicolandia! Magandang tanghali sa Marinas Yon!
0: OK Info Center, Balita sa Tanghali!
1: Sumasa inyo na ang OKFM Info Center!
0: OKFM Info Center!
1: Ang programa magatid sa inyo ng tamang impormasyon, mga serbisyo at balita para sa bawat sangkote. Sama-sama po tayo sa isang oras ng makabuhan na papanoong-usapan dito lamang sa 90.5 OKFM. Ka the best!
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Magtungo na tayo sa OKFM Balita
0: Info Center. Balita sa Tanghali.
1: Atin sa inyo na OKFM Info Center. Mabilis na malinaw at totoo sa ngalan ng aking mga kasamahan sa 90.5 OKFM. Ako po ang inyong magiging sa kapaghatid balita. Ito si Kaoke Camille
0: F. Info Center. Balita sa Tanghali.
1: Kasama natin sa technical side, Sir Gong Pata. At narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw yan ng Martes, 11 sa buwan ng Agosto 2026.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: OK Info Center. Balita sa Tanghali.
1: Sa detalye ng balitang lokal.
0: OK Info Center. Local News. OK Info Center, Local News.
1: Naga-Philippine Sample, pinamalas ang pagsisimula ng pagtatayo sa History Groundbreaking Survey.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Isang makasaysayang kaganapan para sa mga miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa Bicol ang naganap patapos isagawa ang groundbreaking service ng sa Naga-Philippine Temple no Agosto 8 sa Concepcion Grande, Naga City, the Marinas. Pinangunahan ni Elder Stephen D. Shamway ng Philippine Area Presidency ang seremonya na nagsisibing opisyal na pagsisimula ng pagtatayo ng kauna-unahang templo ng simbahan sa rehiyong Bicol. Nakisa sa makabulong okasyon ng mga lokal opisyal ng pamahalaan, mga leader ng simbahan at mga miyembro ng komunidad. Tumalaw rin si Honorable Mayor Leonora Lenny Robredo ng Naga City, Honorable Mayor San Ronnie Valencia ng Dayan, Congressman Nelson Ligacion at iba pang mga panauhin na nagbigay suporta sa makasaysayang proyekto. Ang pagtatayo ng Naga Philippine Sample ay bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng mga pasilidad ng simbahan sa bansa upang higit na mapalapit ang mga servisyong panrelihiyon at espiritual na pangangailangan ng mga membro sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ayon pa sa mga kinatawa ng simbahan, ang templo ay magsisilbing lugar ng pagsamba, pananampalataya at mga sagradong seremonya mahalaga sa mga miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nasa naman ang pagkumpleto ng construction nito sa mga susunod na taon, kasabay na maging anunsyo para sa open house at dedication ceremony patapos ang pagtatayo ng nasabing templo. Ang unang proyekto ay tinuturing isa sa mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pananampalataya sa buong Bicol, inaasahang magbibigay ng panibagong pagkakataon para sa paglago ng espiritual na serbisyo at pagkakaisa na komunidad. Balitang lokal sa
0: Info Center, Local News.
1: Labo ka Marinas Norte pasok sa top 40 na pinakamayamang munisipalidad sa Pilipinas batay sa net assets.
0: Info Center, Balita sa Tanghali.
1: Isang bagong karangalan ang pinagdiwang ng Bayan ng Labo matapos itong mapasama sa hanay ng top 100 wealthiest local government units sa Pilipinas. Batayan sa kabuang net assets. Ayon yan sa 2024 Annual Financial Report ng Commission on Audit and COA. Batay sa nasabing ulap, nagtala ng Municipality of Labo ng humigit-kumulang 1,848,000,000 na net assets na naging batayan upang mapasama ang bayang sa mga nangungunang munisipalidad sa bansa pagdating sa halaga ng mga ari-arian at financial na kalagayan. Sa buong Bicol Region, apat lamang na munisipalidad ang nakapasok sa naturang listahan, kabilang na ang Labo na kumakatawan sa lalawigan ng Camarines Norte. Ayon sa mga taga-suporta ng lokal na pamahalaan, ang pagkilalang ito ay sumasaila or sumasalamin sa maayos na pamamahala sa mga ari-arian ng bayan, responsableng paggamit ng pondo at patuloy na pagsisikap na mapanatili ang matatag na pundasyong pinansyal para sa kapakinabangan ng mamamayan. Ang naitalang net assets ng Labo ay kumakatawan sa mga pag-aari ng pamahalang lokal na patuloy na nagpapangalagaan at napapakinabang upang suportahan ang iba't ibang programa, mga proyekto at serbisyo para sa pag-undab ng komunidad. Itinuturing naman ng mga residente ang naturang pagkilala bilang patunay na patuloy na pag-angap ng bayan at bunga ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga kawani at mamamayan ng Labo. Patuloy naman panawagan para sa pagkapanatili ng mahusay, transparent at responsableng pamamahala, mahigit pang mapaulad ang bayan at mayatid ang mas maraming serbisyo para sa bawat Labuan.
0: Info Center, dito sa tanghali, the OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Samantala sa balitang lokal pa rin.
0: Info Center, local news.
1: Dalawang wanted person arestado sa maghiwalay na operasyon ng Labo.
0: Info Center, dito sa tanghali.
1: Dalawang wanted person ang matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Labo Municipal Police Station sa maghiwalay na manhunt operation itong Agosto at June sa bayan ng Labo. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Angelica Starlight Rivera, officer in charge ng Labo MPS, katuwang ang Camarines Norte Provincial Intelligence Unit at ang Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company, sinagawa magkaiwalay ang operasyon na resulta sa pagkakaresto sa dalawang wanted persons. Unang naaresto bandang 1:48 ng hapon sa bayan ng Labo sa Elias Nene, 34 gulang, residente ng barangay Dumagmang Labo, at siya ay naaresto sa bisam ng warrant of arrest na inisyo ng Libmanan Camarines Corps kaugnay ng paglabag sa Section 15 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na may rekomendadong piyamsa na nasa
0: 2010.
1: Samantala, bandang alas 2:30 naman ang hapon ay naaresto rin sa Labo si Alias Ben, 34 gulang, residente ng nasabing lugar, at siya ay naaresto sa bisa ng bench warrant of arrest sa issue ng RTC Branch 64 Labo Camarines Norte tugna naman sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 9262 na may petsyang July 30, 2026 at wala itong inirekomendang piyan. Matapos ang pagkakaaresto, ipinalam sa mga akusado ang dahilan ng kanilang pagkakaaresto at ang kanilang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanilang nauunawaan. Ang dalawang naarestong wanted person ay kasalukuyang nasa kusodiyan ng Labo MPS para sa kukulang dokumentasyon at disposisyon alinsunod sa umiiral na batas at mga panuntunan. Patuloy na paigtingin ng Camarines Norte Police Provincial Office sa mga intelligence-driven at manhunt operations upang matiyak na mga wanted person ay maharap sa hukuman at mapanagot sa kanilang mga kinakaharap na kaso.
0: OK Info Center, balita sa tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Samantala, duwa ko naman tayo ng balitang nasyonal.
0: Info Center, National News.
1: Balitang pambansa, malaki ang bawa sa presyo ng produktong petrolyo. Epektibo yan ngayong araw ng Martes, Agosto. August 11.
0: Okay, Info Center, National News.
1: Nakaambang bumaba ng mahigit 4 piso kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw po yun ang Martes, August 11. Ayon yan sa Department of Energy or DOE. Sa advisory ng DOE, 4.70 pesos kada litro ang ibabawas sa presyo ng gasolina. Bababa naman ang 4.30 pesos kada litro ang presyo ng diesel, kabilang na ang diesel plus. Samantala, 4.88 pesos naman kada litro ang itatapya sa presyo ng kerosene. Ayon pa sa DOE, nakabatay ang pagbaba ng presyo ng langis, bunsod ng paggalaw ng presyo sa pamdaigdigang merkado. Patuloyan nilang nakakapekto sa global oil supply at presyo ang mga kaganapan sa kanilang silangan. Pinak naman ang kagawaran na patuloy itong gumagawa ng mga hakbang upang mapalakas ang supply ng lihis sa bansa at maprotektahan ang kapakanan ng publiko. Epektibo po ang pagbaba ngayon po yan or kanina po at alas 6 ng umaga. Samantala, balitang pambansa.

0: OKFM Info Center.
1: Sa ating balitang pambansa, bilang ang nasa dahil sa bagat at mga bagyo, sumampa na sa 19. Ayon po yan sa NCRR.
0: OKFM Info Center. Balita sa tanghali. OKFM Info.

0: Bilang nang nasa wi dahil sa habagat, sumampay na ngayong araw ng Martes sa 19 na bilang. Dahil yan sa pinagsamang epekto ng monsoon rains na may nalakas pa ng nagdang Bagyong Luis at Maymaya. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRMC, kabilang sa mga nasawi ay 12 katao dahil sa landslide na tumama sa Bagyo na Trinidad at Atok sa Bintia. Sa probinsya naman ng Rizal, 4 na ang kumpirmadong nasawi, habang 3 naman ang binawian ng buhay sa Batangas dahil sa landslide, pagguho ng lupa, pagkakakuryente at namagsakan ng puno. Nagtamo rin ang injuries sa 15 katao, unsod ng malalakas na pag-ulam na may 4 na iba pang nawawala. Sa ngayon, apektado ang aabot sa 2.2 milyong individual kung saan nanatili sa mga evacuation center ang 26,000 na mga katao. Sumaro naman sa 1.4 billion pesos ang halaga ng danos sa infrastruktura at 135 million pesos naman para sa agrikultura. Patuloy naman sa paghatid ng tulong at kapulang ahensya ng pamahalaan sa mga sinalantang pamilya kung saan umaabot na sa 73.5 million pesos ang nabigay na assistance.
1: Okay Info Center, balita sa tanghali. Okay Info Center, National News.
0: Balitang pambansa pa rin natin after yung kapunan na sinabing na Indian sila matapos mabigong makipagkita ang depensa para sa stipulation ng mga receipt.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Idinulog ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan sa Senate Impeachment Board na na-Indian sila ng depensa matapos baliwalain ang kanilang mensahe at mabigong makipagkita noong nakaraang Webes o Biyernes para sa stipulation ang pagkukumparam ng mga acknowledgement receipts kaugnay ng misuse of confidential fund charges laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation sa 14 na impeachment trial ngayong araw ng Pilipinas, sinabi ni Atty. Capunan na nagpapahiwatag ito ng bad faith mula sa panig ng depensa. Ayon pa sa private prosecutor, hinahilan umano ng kabilang panig na kulang sila sa mga abogado at walang sapat na oras upang sumdin ang utos ni Trial Presiding Officer Francis Escudero. Natira naman ng defense counsel na si Atty. Christine Ferreira na hindi kailangan ikumpara ang mga exhibit dahil kinakasalay o nakasalalay na sa pagpapasya ng korte ang pag-aproba sa authenticity ng mga acknowledgement receipts. Tila nagkaroon naman ng light movement sa kasagsagan ng diskusyon kung na usapin ng linawi ng presiding officer kay Atty. Capunan na hindi siya na Indian, kundi nag-ghost ito dahil wala pa namang nangyayaring pag-uusap.
1: Okay, Info Center. Balita sa tanghali. OKFM Info Center.
0: Sa uling detalye ng balitang pambansa,
1: Info Center, National News.
0: Malacanang ipinatupad ang work from home sa tatlong lalawigan po yan sa bansa. Ngayong araw po yan na Martes. Pinatupad ng Palasyo Malacanang ang work from home arrangement sa mga government offices sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw po yan ang Martes, August 11. Dahil sa masamang panahon, dulot ng southwest monsoon o ng habagat. Bata ito sa Memorandum Circular Number 124 na nilagda ng Office of the President matapos irekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ilalim ng COTUSAM, hindi muna papapasukin sa kanilang mga tanggapan ng mga empleyado ng gobyerno ang tatlong lalawigan at sa halin ay magtatrabaho muna mula sa kanilang mga tahanan. Samantala, una nang ipinatupad ang alternative learning modes para sa lahat ng antas ng pag-aaralan sa lalawigang namangin maliban kung maglalabas ng iba pang direkta ang kanilang local chief executive. Hindi naman sakop ng work from home arrangement ang mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster at calamity preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Nasasamdi na mga naturang ahensya sa lalawigan na manatiling operational at ipagpatuloy ang paghatid ng kinakailangang serbisyo.
1: OKFM Info Center.
0: At yan ang mga balitang ating inihanda ngayong araw po na Martes. Yan ang ating balitang lokal.
1: Info Center. OKFM Info Center.
0: At sa ating pagbabalik mga ka-OKFM, abangan naman ang balita international, sports at weather.
1: Balita sa tanghali.
0: Maya-maya lamang yan mga ka-OKFM. Halimbas lamang ilang commercial day, kaya wag po kayong alas dahil tayo pa rin ay magbabalik. Lamang ang ilang
1: pagbabalik. OKFM Info Center. Balita sa tanghali.
2: Okay na okay talaga ang programa Okay Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.
3: Everybody's feeling okay.
4: Okay, Army.
3: Okay.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa.
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Okay,

magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.

Papa sa inyo na ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Napapanahong talakayan at chikahan tuwing pananghalian. Ito ang OKFM Info Center. OKFM Info Center. Mga importanteng impormasyon at mga kaalaman, mga balitang dapat nyong malaman. Nandito lahat yan sa OKFM Info Center. OKFM Info Center. Monday to Friday, alas 12 ng tanghali kasama the one and only Camille. OKFM Info Center. Lamang ang may alam. Eksklusibo. Dito lamang sa OKFM 98.5. Kapag okay ka, the best ka. The OKFM Info Center. OKFM Info Center. On OKFM, it's Camille. The OKFM Info Center with Camille. Mapapasa inyo na ang OK Info Center. Balita sa tanghali. Maging updated sa mga latest na balita at impormasyon dito sa OK Info Center. Balita sa tanghali. Heto na ang inyong tagapaghatid balita, ka-OK Camille Echo. Let's go!

0: sa tanghali.
1: At kayo po ay nagbabalik sa Tokyo FM Info Center.
0: Tokyo FM Info Center. Tokyo FM Info Center.
1: Dumako na tayo sa litanya ng balita sa labas ng balita.
0: Tokyo Info Center International News.
1: Polis sinatake ang Saudi Aramco refinery.
0: Info Center, balita sa tanghali.
1: Kinumpirma ng Iran aligned Houthi group sa Yemen na kanilang inatake ang Hazan refinery ng Saudi Aramco nitong linggo. Ilang araw matapos tumagda ang Saudi Arabia sa isang defense pact kasamang Turkey at ang Pakistan. Ayon sa Houthi military spokesperson na si Yahya Zari, gumamit sila ng drone para targetin ang refinery sa Hazan, southwestern ng Saudi Arabia. Ayon naman sa Saudi Energy Ministry na nagkaroon ng sunog sa refinery, ngunit agad itong naapula. Ang Jaza refinery ay may kapasidad na pagproseso sa hanggang 400,000 barrel ng crude oil kada araw. Updati na rin naging target ng mga pag-atake ng mga nasabing rebuilding group. Bukod sa Saudi Arabia, sinabi rin ng Houthis na nagsagawa rin sila ng missile at drone attacks laban sa Mocha, isang Yemeni Red Sea port city. Ayon sa report ng Reuters, pinaputukan ng air defense sa mga drone na target umano ang commercial quay at storage facilities ng port. Sinabi naman ni Sari na taragat nila ang mga sundalong Saudi at ang weapon arsenal sa lugar. Ayon naman sa Yemeni military spokesperson, 7 katawang namatay dahil sa pag-atak. At sinabi na naman ni Yemeni Transportation Ministry na malubhari na pinsala sa infrastruktura ng nasabing port. Nauna nang nadeklara ang Houthis ng naval blockade laban sa Saudi Arabia sa Red Sea. May inuugnay sila sa nasabing blockade ng Riyadh laban sa kanila na itinanggi naman ng Saudi government.
0: Okay, Info Center. Balita sa tanghali. Okay, Info Center. Balita sa tanghali.
1: Dalawang araw bago ang insidente, lumabda ang Saudi Arabia ng isang defense agreement kasamang Turkey at Pakistan bilang tugon sa tumitim ding regional instability dahil sa digmaan sa pagitan ng US at Israel at ng Iran. Nakasaad sa kasunduan ng armadong pag-atake laban sa alinmang sa tatlong bansa ay muslim na pag-atake laban sa lahat. Hindi pa malinaw kung makikibahagi o paano tutugon ang Turkey at Pakistan sakaling magsagawa o magsagawa ang Saudi Arabia ng hakbang laban sa mga bagong pag-atake ng Iran. Sinabi naman ni Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan na hindi nakatuon ang defense pact laban sa Iran o anumang partikular na bansa. Ana isa itong pangkalahatang suportahan sa seguridad ng tatlong pagkakaaliado ng bansa.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info.

0: Samantala, dumako na tayo sa balita pangalaga. Sa ating balitang sports, yalang nagtapos na ang kampanya sa Canada Open matapos talunin si Ben King. Nagtapos na ang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala kasalukuyang nasa World Number 23 sa Canada Open 2026 matapos siyang talunin ng dating Olympic champion at World Number 12 na si Belinda Bencic ng Switzerland sa straight sets na 6 over 4 and 6 over 0. Sa unang set, dikit ang laban at nagpalitan ng puntos ang dalawang manlalaro. Ngunit kinapos si Ayala, kaya kinuha ni Bencic ang set. Parating sa ikalawang set, tuluyang na-control ni Bencic ang momentum ng laro. Dahilan para mahirapan si Ayala na makapag-win. Bago pa man ang laban, hindi na ni Ayala ang ankle injury na nakuha sa kanyang huling laro kontra Cathy McNally. Ngunit ituloy pa rin niya ang laban. Gayunman, mainit pa rin siyang sinuportahan. At pinalakpakan ng mga Filipino fans sa kanyang laban sa Saredza.
1: Info Center, magdita sa tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: So, hindi tala ng balitang pampalakas.
1: The Info Center, magdita sa tanghali.
0: Alas, Pilipinas women, silver medalist sa CV Cup matapos ang thrilling win kontra Indonesia.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Nasungkit ng Alas, Pilipinas women ang kauna-unang silver medal ng bansa sa C5 Cup matapos pataubin ang Indonesia ng 25 over 13, 23 over 25, 25 over 19 at 33 over 31 Domingo sa Thailand. Matapos ang matinding laban na umabot sa marathon, fourth set, nakaligtas ang Alas, Pilipinas sa 8 set points ng Indonesia bago tuluyang saliwahan ang panalo. Nagtabla pa ang dalawang koponan sa 31 all bago marangkada ang Pilipinas. Nanaig naman ang crucial black ni Nafifi Sharma at Gia De Guzman para pigilan ang Indonesia bago tuluyang magkamali ang kalaban sa drop shot at maibagay sa Pilipinas ang makasaysay ang panalo. Dahil dito, nalagpasan na ng Alas, Pilipinas ang 6 nitong bronze medal finishes mula ng itatagang torneo noong 2019. Ano na itinawag na Asian Grand Prix bago naging
1: C5.
0: At ano kaya lagay ng panahon natin, mga cookies? Mga na nung weather update.
1: Okay, Info Center. Weather update.
0: Ayan. Atin pong lagay ng panahon na habagat, tinatayang hihina na sa mga susunod na araw. Ayon po yan sa State of Weather.
1: Okay, Info Center. Weather update.
0: At sa ating weather update, patuloy na makakapekto ang habagat sa ilang parte ng Luzon ngayong araw po yan na para tinatayang hihina na ito sa mga susunod na araw. Base po yan sa forecast ng State Weather Bureau. Ang kay Weather Specialist Chanel Dominguez, nasan pa rin ang pabungsubungsong malakas sa pag-ulan, dulot ng habagat sa Luzon, partikular na sa Sambal, Bataan at Occidental Mindoro. Batay naman sa 24-hour heavy rainfall outlook, nasa tatlong lugar ang tinatayang makakaranas ng 100 hanggang 200 mm sa pag-ulan ngayong araw. Kaya ibinabala nito ang posibleng pagbaha at ang pagguho ng lupa. Makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng pag-ambon sa Metro Manila, Carabarzon, malaking parte ng Central Luzon, Benguet, Pangasinan at ang Camarines Sur. Inasahan naman ang pagbuti ng panahon sa nalalabing lugar ng Luzon. Samantala, patuloy naman aniyang magdadala ng mga pag-ulan ng habagat sa Palawan. Subalit mariwalas naman ang panahon na may tsansa ng localized thunderstorm sa hapon at gabi ang posibleng maranasan sa Visayas at Mindanao. Sa mga susunod na araw, inaasahang patuloy na hihina ang habagat, makakaranas na ng maliwalas na panahon at malaking bahag.
1: Okay, Info Center, magdita sa tanghali. Okay, Info Center, magdita sa tanghali.
0: At yan ang mga balitang ating inanda ngayong araw po yan ng
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Sa ngalan aking mga kasamahan sa 98.5 OKFM, ako po yung naging tagapaghatid balita. Ito si Ka-OKFM Neil Echo.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: At kasama natin sa technical side, Kuya Dong Pan. Ito ang OKFM Info Center.
1: OKFM Info Center.
0: Nagatid sa inyo ng tamang impormasyon, mga balita at serbisyo para sa bawat Kamnorte. Hanggang bukas muli mga kawagay, sa dati pa rin po natin online mula alas 12 po yan ang tanghali. Dito pa rin sa sasyon na lagi ninyong pinakikita. Na walang iba kundi ang 95 OKFM. Koki ka, the best Info. At bago tayo magtapos, patiin ko muna yung aking mga nakasama sa lahat na nakikinig sa kanilang mga radyo. Nasaan man kayong panig ng radyo, ayan, nasa eskwela, nasa opisina, nasa sasakyan, nasa bahay man, nasa Facebook. Maraming salamat. Ayan, magkakasin ko kayo Michael Izar ng RID Waste Management, kagawad Amadeo Valencia, si Mamina ng Harmony School. Ayan, at nakita ko rin kanina si Molek. Ayan, at siyempre pa sa lahat ng mga nanonood sa Gaharte ng Lalites. Maraming salamat po. At bukas muli tayo, magbalit ang araw. Wala po ulit alas 12 na ang tanghali. Dito pa rin sa 9.5 OKFM. Okay ka, the best ka. Paalam!
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.

0: Okay talaga ang programa. Okay Info Center, kasama nyo Camille Echo.
1: Mga ka-okay, inyong napakinggan ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programa, samahan kami uli tuwing pananghalian na kasama nyo, the one and only Camille. Maraming maraming salamat po. Dito lang po yan sa pinaka-okay at pinaka-the best. OKFM Diet 98.5. Kapag okay ka, the best ka.
2: Po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
4: Daet's Best Music. Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay ka! The best ka!
8: Uy, pare! Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
9: Naku, mali ka dyan, mare! 1221 kaya yan.
8: Ha? Ano yun?
9: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
8: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
9: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
8: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
10: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
11: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala,
2: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: OKFM 98.5.
7: OKFM!
6: Diet's best music.
7: OKFM!

0: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
2: All it takes is one song.
3: Can't say I don't love
2: to bring back 1,000 memories.
3: I can't find the words to say good.
2: Music and memories.
4: Music and memories.
5: Music and memories.
4: Music and memories.
5: Music and memories.

0: Lamas ka!
1: Uy, pare! Mark Cafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, mare! 12.21 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 12.21, mare! 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: This is Diet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM. A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: OKFM! Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement, nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
6: For booking and ordering, please call or text 0918-592-98 854 and 0936-922-4134.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Philippines, we play the hits. Okay.
8: All it takes is one song.
9: Can't say I don't love
8: to bring back a thousand memories.
9: I can't find the words to say good.
8: Music and memories. Music and memories.
10: Music and memories. Music and memories.

0: best music. Music.
1: Storage best music.
0: Music.
1: Okay, FM!
2: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
7: Diet Camarines Norte.
10: We play the best music.
7: Maki-soundtrip every day.
10: Para feeling okay.

0: clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with herbal mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: 98.5 OKFM. Hi! I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Pes, hindi ako.
6: Makinis to.
7: Firmang walat.
6: At parang batang-bata
7: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay
11: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
13: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
12: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
13: Talaga? Kailan pa? Saan?
12: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
13: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
12: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
13: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
14: Mahigit 20 ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
15: Daet's Best Music 98.5.

0: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
2: Baby, let's go! Playing the best music. Wherever, whenever, everywhere.
3: Okay, FM 98.5.
2: Okay, FM!
3: It's number one.
4: You're number one.
3: Number one.
4: For best music. Number one.

ingay, ano ka, okay? Alright, guys, this song from DJ Ilham. Alright. Sayawa naman ka, okay, naku, kumakembot na si ate. Magandang hapon sa lahat. Alo kay ating, grabe yung kembot, oh. Digi. Igdi nga ni Igdi, DJ Bella. Mga ka-okay, magandang hapon sa lahat. Araw ng Tuesday. Ako, na-miss ko kayo. Wala ako hapon. Araw ng Tuesday, ikalabing isa sa buwan ng Agosto 2026. Oy, hello po sa lahat ng mga naka-tune in ngayon sa kanilang radyo. Sa lahat po ng mga nakatutok sa 98.5 o 98.5. Ako po si Bella Mango. Ayan, napakainit ng hapon na naman natin, no? Manamahangin. Ako nandyan ka sa sentro, para kang nasa Bagasbas. Huwag mo nang magpapalda ng maiksi, ha? Tapos nakaano lang. At may short. O kasi yung hangin talagang lilip pa rin. Kung ano ba yung mga lilip pa rin dyan. Mainit na mahangin. Ibig sabihin, ay, hindi mapresko. Last pawis, kuya, diba? Hello mga ka-ugi, kamusta na? Kamusta na ang inyong Tuesday? Ako, sabi ni ate, DJ Bella, yung Tuesday ko parang kailan lang. Nakatapusan pala ngayon. Talaga naman, DJ Bella. Problemado na ulit ako. Maraming problema ba? Oh, okay lang yan. Di lang ikaw ang meron yan. Unlimited dyan sa iba. Kaya naman nakikinig sa atin ngayon. Oh. Gaya ni kuya ang nagsiselfone. Ako, ito si kuya. Grabe din ang problema niya ni kuya. Pero pang ngiti-ngiti lang yan. Oh, kasi nga sabi ni kuya, ang problema daw, DJ Bella, ay hindi ini-stressa na masyado. Hindi masyadong iniisip. Kasi pag medyo malinaw ang ating kaisipan, nakakatulog tayong maayos. Huwag nating isipin, ha, bago matulog, kasi hindi talaga tayo nakakatulog. Pag nakatulog tayo ng maayos, magiging malinaw ang isip natin. Makakahanap at makakahanap tayo ng solusyon, diba? Naminsan nga, hindi natin alam kung anong gagawin natin dahil sa bigat ng problema natin. Pero dahil wala tayong ginawa, dahil wala nga tayong nagawa, at diba, buo pa rin naman kayo. Yung problema nandyan pa rin naman. At waiting na solusyonin. So, huwag gawing ano yung lahat ng bagay. Huwag maging dahilan para pabayaan mo yung sarili mo. Huwag dahilan para hindi ka makatulog. O, minum ka ng kape. Kasi papawala ng stress. Oh, i-try mo na mga ka-okay ang ating best coffee green. 6-in-1 coffee natin, ha, ka-okay? Malay mo, maging malinaw ang iyong kaisipan dito, ka-okay ko. Alright. Isa na namang kwento ang ating mapapakinggan ngayong araw ng Tuesday. Ako po si Bella Mango, ang iyong Super Bella, 995. Kasi ayoko nang okay lang. Ang gusto ko kasi, naka-okay ka lang. Dahil kapag okay ka, oy, the best ka. Tuloy-tuloy na tayo sa mga sayawan. Ikaw kayo, the song from 90s, Los Del Rio, the song Macarena.

0: Lego. Lego.
1: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
2: Okay nga ni!
1: Daet's Best Music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: On Okay FM, it's Bella Mango.
7: Bella Mango.
6: Sa tunog! Hapon!

0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay ka? The best ka.
2: Okay, FM 985.
1: Okay nga ni.
3: Sa Okay FM dahil, okay ka, the best ka.
4: Okay FM.

0: Chica, the best ka!
1: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango. Bella Mango. Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
2: Okay, FM!
0: Okay, FM Dad na Rate 5, basta't okay ka, the best ka, oras natin, 3:36 na ng hapon, ka-okay. Ako po si Bella Mango at ito ang kwento natin ngayong araw ng Tuesday. Magandang hapon po, DJ Bella. Tago mo ako sa pangalan, Lilita, 31 years old at may apat na anak. Panganay ko ay 13 years old, anak ko sa unang partner ko. Sumunod naman, 6, 4 and 2 years old, mga anak ko sa pangalawang asawa ko. Ganito kasi yan, naghiwalay kami ng second partner ko. 10 years ang agwat namin. Maalaga at maasikaso naman siya sa amin na mag-iina. Kasal siya sa una niyang asawa at may anak rin silang tatlong boys na malalaki na. Matagal na silang hiwalay. Taon din ang ex niya bago naging kami, DJ Bella. At naging kami nga. Okay naman ang pagsasama namin noong una. Kaso napapansin ko lang, kasi yung ex-wife niya, simula malaman na nagsasama kami, parang umiiksena palagi. Ang rason niya, para daw sa anak nila. Inasa puder naman namin yung tatlo nilang boys. Oo, iisang bubong kami simula nagsama kami ng partner ko na bumubuhay sa kanila. Ang di ko lang maintindihan, yung ex-wife niya na palaging naghahanap ng butas para awayin ang partner ko. Hanggang sa pati utak ng anak nila na panganay in a brainwash na para magkagalit kami. Ang matindi pa doon, DJ Bella, umiiksena ang atin ng partner ko sa tuwing may misunderstanding kami na para bang gusto niya na siya yung masunod. Ganito, ganyan, porke siya ang may maayos na buhay sa kanilang magkakapatid. Nagtiis naman ho ako, pinilit kong kayanin, pero ang gulo ng pamilya nila. Kaya sinabi ko sa asawa ko na gusto ko nang bumukod na lang kami. So, pinukod naman niya kami, kahit mahirap ang buhay. Yung pagbukod namin na yun, naging issue din, lalo na sa ex niya na Kesyo. Mga anak niya, iniwan daw. Yung bahay na iniuuwian namin, pinaraya na nga ng partner ko sa mga anak niya. At sa gastusin naman, gusto ng partner ko, sana nahati sila ng ex niya, gawa din ng may mga maliliit pa nga kaming anak. Pinapatakot o nananakot ang ex niya, nakakasuhan kami dahil kasal sila. Pero yung ex niya, eh nagkaroon din naman ng live-in partner. Di na ako nabigyan ng peace of mind, DJ Bella. Kaya palaging magulo at nag-aaway. Hanggang sa nagkaroon kami ng mabigat na pagtatalo, yung partner ko umalis, hindi umuwi. Pumunta sa nanay niya sa probinsya. Iniwan kami ng mga anak niya. DJ Bella, nasaktan ako, lalo sa ego ko. Kaya nagmatigas na lang din ako at umuwi kami sa nanay ko. Naggalit ako sa ginawa niya. Bakit niya kami iniwan? Ang dahilan niya, magulo yung utak niya. Masakit ang paghihiwalay namin dahil hindi naman cheating ang issue. Di lang namin naaayos. Ngayon may nakilala ho akong bago. At buntis na ako sa bago ko po ngayon, DJ Bella. Ang nakakainis lang kung kailan ganito na yung sitwasyon. Tsaka gustong bumawi ng second ex-partner ko sa akin at sa mga anak namin. Di ako pumayag kasi pag pumayag ako, parang bibigyan ko pa rin siya ng pagkakataon na magkaayos kami. Aaminin ko, DJ Bella, na kahit papaano, may natitira pa rin namang pagmamahal. Ama siya ng mga anak ko at ilang taon din kaming nagsama. Pero yung bago kong partner, napakabait ho. Maalaga din naman at napaka-responsable. May anak din sila ng ex niya. Hindi ko alam ang gulo ng buhay ko ngayon. Hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Naaawa ako sa mga anak ko dahil wala silang mga ama. Yung una at yung mga sumunod kong anak. Ang dami kong pagkakamali sa buhay. Tapos ngayon, andito na naman ako sa sitwasyon na buntis ako at takot na akong mauwi din sa hiwalayan naman dahil may bata na namang mauulila sa ama. Napakahirap ng sitwasyon naming mag-iina, DJ Bella, dahil nasa nanay ko ang mga anak ko na gusto sanang magkasama-sama kami. DJ Bella, stress na ako ngayon kaya napasulat ho ako. Ako po si Lilibet and this is my story.

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon.
2: OKFM Dad na Rate 5. Basta't okay ka, the best ka. Aras natin. 3:43 na mga ka-OK. Uy, ang bigat ng problema nito ni ating, no? Yung tayo ay, tayo mga ka-OK, bilang isang tao, bilang isang taong madaling ma-inlove, bilang isang taong pakitaan ka lang ng kabutihan, love ka na kaagad. Ako! Kahit na nagkamali tayo, tapos sabihin natin, doon na talaga DJ Bella, buko na talaga. Kaya na talaga ako. Oh, pero pag nakatagpo na naman ng matitipuhan, ay nakalimutan na yung sinabi niya. Oh, kaya at paulit-ulit lamang yung cycle ng buhay. May in love, maiyak. Iiyak, may in love. Ako ka okay. O kahit anong payo natin diyan, ganyan lang 'yan. Oh, gusto kasi niyang marinig kaya humihingi ng payo yung mga taong hindi naman nakikinig talaga. Ay para may kaano sila. May karamay, kadamay sila sa ano. Sa pambabaso lang like, kaman kaya ay tinayuhan mo man kaya ako. Sabi mo, maghanap ning ano ning mas maurag, mas mabuot. At ano? Sa inot lang pala niyan. Pag ako DJ Bella nakakahanap, ano ng gigibuhon ko? Ay, tumino ka sa harong mo. Mag-work ka. Huwag mo yung puro love-love ang hinahanap. O kasi hindi naman nakakain yung love-love na yan. Oo. Kaya kailangan, meron ka ng responsibilidad. Unahin yung responsibilidad. Unahin yung kapakanan ng mga taong umaasa sa iyo. Yan. O kasi ganito, na-inlove ka na naman. Malaki na may bola-bola na naman siya. Ay,

Okay, batiin ko lahat ng mga nakatune in sa atin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Kaya ito si Ate Joanne Libria. Hindi ito nagjojowa. Sabi niya, ay, nahihiling ko na. Aram ko na yan, DJ Bella. Abo ko. Alright guys, 14 minutes before 4 o'clock ng hapon. Okay, tuli-tuli na tayo sa ating mga tugtugan. Ako pa rin si Bella, makakasama mo until 6 o'clock. Ay, sa ating mga kwentuhan, kulitan, tugtugan. Here's a song from Much Back 20 with the song Unwell. Unwell. Dalam pin sa 98.5. Basta't okay ka, the best ka.

0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay ka? The best ka.
2: Okay, FM 985.
1: Okay nga ni.
3: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 Okay FM.
4: It's best music.
3: Okay FM.
5: Okay FM.
3: Playing the best music.
5: Wherever, whenever, everywhere.
0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay nga ni.
5: Okay FM.
3: Okay FM 98.5. The best music authority member KBP. Dito ka na sa pinaka the best na kajamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango.
6: Bella Mango.
3: Sa tunog hapon. Okay na, may drama pa. Sa tunog hapon.

song ya from Momo Lang. The song ya Boom Boom Boom. Ayan ko. Gumiling na si Nanay. Nakita ko. Maganda-maganda hapon. Once again, guys. Welcome back sa ating programa. Panagapon. Jamming ka na. Drama pa. Siyempre, ako pa rin si Bella Man. Go na ko. Okay. Mahangin sa labas. Sino ba yung andyan si Maymay ba? Diba pag mag-isa kang naglalakad tapos biglang humangin tapos tumindig yung mga balahibo mo? Anong ibig daw sabihin? Sabi ni Lola. O, may ibig sabihin daw yun. Nakapag-merienda ka na? Ako, okay. Napakasarap sa merienda. Ang kapartner natin, ang ating Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang Best Coffee Green, nakakapagpa-sexy, nakakapagpa-macho dahil tumutunaw ito ng ating mga fats sa ating tiyan. Okay, okay. Pat sa tiyan. Kasi yung ano niya, yung L-carnitine po niya. Ayan po yung nakakatulong para mag-create ng muscles. So, yung muscles, syempre kapag nag-create ng muscles, tinutunaw noon yung taba-taba ninyo. Kaya wag mag-alala ha. Kung hindi nakapag-diet, o mag-basket green ka nalang ka, okay. Oh, shout out sa mga ka-okay natin. Oh, na naka-tune in ngayon. At mga ano nga, Agusto. Oh, at naghihintay ng beer month. DJ Bella, napakabilis ng araw. Mga beer months na. Naku, anak. Hukadun mo na dyan si mga, ano, si mga Christmas lights. Si mga ilaw-ilaw. O si Christmas tree. Ayan, hukadun mo na dyan. At ang mga alikabok na yan para pagpagan na, balad-balad mo na. O, oh, tapos maya-maya pagdating ng bill ng kuryente. Nako! Nako, anak, itago na yan. Malaki pala ng bill. Malaki pa ng bill ng kuryente natin. Tago na yan, anak. Nako, hindi ka na yan makakapag, ano, no? Si Gwen. O, problemado si nanay mag-budget ng babudget. Yung ano? O, yan yung pinakamahirap talaga mga ka-okay. Yung mabudget ka, tapos wala ka namang babudgetin talaga. Yung malaki pa yung utang mo sa sahod mo. Nako, ka-okay. O, dapat kurukwintahin natin yung gastos natin. O, tapos yung mga sobra-sobra. Kaya ko pa kayang umutang. O, bayaran ko pa kaya. O, kapag hindi na pumundo, ka-okay, ha? O, kasi, okay lang naman yung mangungutang ka, ha? Ka-okay. Kasi, ano yun, part of life naman yun. Kapag naubusan ka, mangungutang ka. Yan yung silbi ng mga, yung silbi ng mga kapitbahay mo, ng mga friend mo, kung hindi mo mautang. Pero dapat, meron kang pangbayad. Yes. And of course, ka-okay. Siyempre! Ay, dun sa mga mamamalengke na. Merong mga listahan ng tiyanong bibilihin. Sana mabili mo yan lahat. At balita natin is mag-tataas na raw ang pamasahe ng tricycle dito sa daan. Balita pa lang natin. Oo, kung maaprobahan. Pero 20 pesos. Magiging 20 pesos, guys. Pero kadalasan naman, yung binabayad nyo naman is 20, diba? Nagbabayad lang ng 15 kapag sobrang lapit talaga. Pero kapag medyo may redistansya man, ikawin mo ng 20. Ano na kung ikaw lang ang pasahero? Pag meron kang sobra-sobra. Kasi mahirap naman, di ba? Kikiin silang ang pera mo, tapos o, mabigay ka ng 20. Saan ka kukuha ng 5? O, yan eh. Hindi, pag meron. Pwede naman yan. Okay, di ba? O, para naman, yung ngiti ni Manong Tricycle Driver, marami nang mabibili sa 5 piso, ha? Ano kang mabibili sa 5 piso? O, yung stick na kape, posporo, katol. Katol, kasi ang daming may ano ngayon, may dengue ka, okay, ha? Maging, ano, maging aware din sa kapaligiran. Ingatan ng kalusugan, napakahirap magkasakit. Ay, i-practice natin yung tak-tak.
tapon at taog. Tama ba ako? O bahala ka na kung anong magkakasunod-sunod nun. Ay yung mga may tubig na naka-imbak tribe na nakikita nyo. Ilang araw na to, isang linggo na itong naka-imbak na tubig dito na meron ng pinamumugara na ng mga kitikiti. So, okay. At dahil nga ngayon, ay napakaraming dengue cases so dito sa ating lalawigan ng Camarines Norte. At maging siguro sa mga Karatig ba lalawigan. Ay, ingat-ingat din tayo, ha, Kauki. At maging aware sa paligid natin. Itaob yung mga pwedeng malagyan ng mga tubig-tubig at pamugara ng lamok. O kung itaktak yung may mga tubig, kapag tinaob mo na yan, nataktak na talaga yan, diba? Okay, at Kauki, and tapon. Oh, much better, isa tapon na natin. And of course, dun sa mga may birthdays pala guys, happy birthday! Kagabi nag-host tayo sa isang birthday party dun sa may Manlimon City. happy birthday kay Kuya Cesar Oberero. 50th birthday guys. Happy year mga 50 na. Kaway kaway na dyan! 10 years to go! May discount na tayo! Ayan yung golden birthday natin. 50th. Okay, at sa mga may birthdays ngayon, happy birthday po! Oh, meron ba akong ibus sa bag? At meron pang humba akong nadala. Oo. Yan yung kagandahan pag pupunta ka talaga mga ka-okay sa mga birthday, ha? So, alam nyo na, ha? 15 minutes after 4 o'clock mga ka-okay. Tuloy muna tayo sa mga dugtugan. With a song from Imagol. This is a song called Sundon. Dito lang po yun sa 98.5. Kasi ayoko nga ng okay lang. Gusto ko laging naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka.

song from China Crisis. The song Wishful Thinking. Alright. Shoutout sa mga nasa terminals. Sa mga naka-tune in dyan sa mga terminal ng jeepney tricycle. Magandang hapon. Welcome back sa ating tunog hapon. Chumming na drama pa. And of course, Kalki, at sa mga nagugutom dyan, meron ho tayong masarap na restaurant sa may San Lorenzo Ruiz Road, Maganda at Camarines Norte, ang Tipi Tapi. Tipi Tapi ng Daet nagbabalik para matikman ulit natin ang masasarap na lutong bahay ni Ma'am Yolanda Lukbay. Tipi Tapi Daet na matatagpuan dyan sa may San Lorenzo Ruiz Road, Maganda Daet, Camarines Norte. Of course, sa mga ka-okay natin, naghahanap ng murang hardware materials. Ka-okay, free delivery na at meron pa mga pa-free freebies kapag naka 10,000 and up ang inyong binili. Atasan Hardware lamang po yan. Atasan Hardware, located po dyan sa may Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz, own and managed by Mr. and Mrs. Agner and Rowena Atasan. And of course, ka-okay, sa mga furnishing supplies naman, sa mga nagpapagawa ng bahay, establishment o opisina. Ako, ka-okay, may free consultant na ito sa mga ka-okay nating nagugulumihanan. Ano ba yung ilalagay ko dito? And GMMC Home Furnishing Supplies Trading. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, located din dyan sa may Dakulong Bulo, sa Lorenzo Ruiz. Pwede nyo i-search ang kanilang Facebook page, ang GMMC Home Furnishing Supplies Trading. And of course, sa mga naghahanap ng fresh na seafood sa Fresh from Pacific Ocean, punta na agad ang Raboni Estiatorio sa De Los Reyes Boulevard, Mercedes, Barangay 3, ayan, Mercedes. Maganda yung view, malamig yung lugar, at perfect sa mga nagdi-date at sa mga may okasyon, Raboni Estiatorio. And syempre, sa mga gustong kumuha ng lisensya, gustong matutong mag-drive, eto na mga ka-okay ang inyong hinahanap para makatulong sa inyo, ka-okay. Meradev Driving School. Meradev Driving School offer TDC Theoretical Driving Course, PDC Practical Driving Course, Code A, A1, B, B1, B2, and Code C and D for truck and buses, ka-okay. Ayan. And hindi lang yan, ka-okay ko. Meron din tayong RYC Appliances dito sa Bayan ng Daet, murang appliances. Meron din tayong SF Gas Station, and also ang St. Hubert Animal Bite Center dyan po sa Bayan ng Basud, mga ka-okay. 4:35, tuloy-tuloy tayo sa ating tugtugan. Dito lamang yan sa Tunog Hapon, Jamming na Drama Pie, with a song from Angeline Quinto, with a song At Ang Hirap. Dito lamang po yan sa 985, basta't okay ka, the best ka.

0: okay talaga ang programang Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.
1: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si

0: Okay na okay talaga ang programang Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.
1: Baby, let's go! Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
1: Okay FM 98.5.
2: Okay FM.
1: That's number one.
3: You're number one.
1: Number one for best music.
4: Number one. Okay FM.
5: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
9: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
10: Siyempre naman.
9: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
11: Wow! Gustong gusto ko yan!
9: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
10: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
11: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
9: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
10: Healthy na?
11: Pampaligaya pa.
9: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
10: Basta may black,
11: may balak.
9: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
12: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
13: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Okay!

0: it's really nice to be happy. Sana everybody happy. Hello everybody. Welcome po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show kasama ang inyong Kuya Billy sa radio. Ang programang hatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Alas 5:30 na naman. Kaya ito, panibagong araw po para sa ating programa na kami po ay nagmimithing kayo po ay nasa magandang kalusugan o nasa mabuting kalagayan. At yung iba po ay pauwi na po sa kanilang mga bahay mula po sa trabaho o sa eskwela. Ingat-ingat lang tayo yung mga nasa biyahe ngayon, ano? At yung mga nasa bahay na, ay, welcome home. Yung mga team bahay na talagang permi lang na nandyan. Mga taong bahay natin dyan. Diba? Welcome po ang lahat dito sa ating programa. It's nice to be happy and healthy. Kasi sabi nga po niyan, healthy life is a happy life. Oras natin, alas 5:35. Alright, today is August 11. So Tuesday edition tayo ng programa.
1: Heto na ang programa for everyone. 5:30 na. Healthy Happy Show na.
2: Healthy Happy Show.
1: Simpleng usapan lang tungkol sa magandang kalusugan, masayang jamming at the best na dugtugan. Dito lang yan sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Always remember, healthy life is a happy life. Tutok na sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Hatid sa atin ng pinaka-the best na kape, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa!

0: Ay, mga ka-Healthy Happy Show. Oras na rin 5:37. Nais ko pong i-welcome ang lahat sa mga nakatutok po sa ating programa araw-araw sa Healthy Happy Show. Mga taga probinsya ng Albay, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga nakatutok po sa atin dyan sa Tabaco City, most especially, hello po. Isang masaya at malusog na hapon po sa inyong lahat. At siyempre dito po sa probinsya ng Sorsogon, Camarines Sur, at dito po sa Daet, Camarines Norte. Healthy Happy Show. Para bang minsan kung iisipin natin, para bang napakahirap maging magkaroon ng healthy lifestyle, di ba? Parang mahirap magkaroon ng healthy lifestyle, guys. Aminin natin, hindi tayo nakakapag-ehersisyo. Hindi tayo nakakapag-ehersisyo araw-araw, di ba? Dahil po sa busy schedule natin. Or paminsan-minsan lang po, mga ka-Healthy Happy Show. Pero kailangan po talaga na hanapan po natin ang oras, ang pag-ehersisyo sa ating katawan. Napakasimple po. Bigyan lang po natin ng oras at para bang disiplina. Talagang kung gugustuhin, may paraan. Kahit walking lang po, pwedeng-pwede na po yan. Mapagpawisan tayo. Kahit dahan-dahan lang po ang paglakad, mga isang kilometro, dalawa, tatlo, okay na yan, di ba? Apat, lima, anim, pito, walo. Di ba? Grabe na yun, ano? Grabe na yun. Masyadong malayo na po yun. So, I think, sa mga beginner po, ang walking ay the best exercise po yan. Okay? Kahit sa paikot lang po sa ating bakuran, sa ating lugar, malapit po sa ating bahay, di ba? Kung may mga highway na hindi masyadong may mga dumadaang sasakyan, o kaya naman sa subdivision natin, o sabihin natin may space tayo, ano? Kahit siyang bulubundukin, pwedeng-pwede po yan. Basta makapaglakad tayo, guys, okay? Kasi ngayon, marami na po ang nag-walking, di ba? Brisk walking. Tapos pagkatapos niyan, sa mga boulevard, kasi marami tayong mga boulevard ngayon. Yung mga nasa bypass road, yung may mga diversion roads na at the same time, may mga food stalls or food park din. Pagkatapos po mag-walking, kakain. Binawi din agad, ano? Binawi agad, ano? I-balance lang po natin yan. Wala namang problema eh, di ba? Sige. Yung iba naman, jogging. Kung kaya na po ng katawan, pwedeng-pwede po yan. Daan-daan lang na jogging, di ba? Huwag namang running na para bang may tinatakasan ka. Palayo. Nagmamadali ka. Ay, paring Chad Boncolmo, maray na hapon tabi sa imo. Nakatuto ka dyan sa imong barbershop. Ayan, Chad Barbershop. Located po yan dyan sa public market fruit section, ano? Dyan po sa Tabaco City, marahin na hapon pa rin Chad Boncolmo. Mabuhay ka. Ang barbero na kapag ikaw ay ginupitan niya, siguradong magiging magandang lalaki ka. O, di ba? Ang gupit na walang kasing lupit. Malupiton! Okay, siyempre po, ano, after exercise, inom kayo ng tubig, okay, at pwede rin kayong uminom ng kape before mag-exercise or mag-walking, di ba? Pero kailangan po yung safe at healthy na kape, guys, ha? Ito po yung ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, meron itong L-carnitine, kaya tamang-tama po sa mga nag-workout, sa mga nag-exercise. Kasi po ang L-carnitine, ito po yung substance ba ang tawag nito? What is L-carnitine? Ito po yung ano, yung Ito po yung fats na kino-convert into energy. Ayan. So, yan po yan, ha. Yan po yung L-carnitine na tinatawag na meron po ang ating Best Cafe Green. Ayan. Ayan. Okay, ang L-carnitine po ay isang natural amino acid. Okay? So, derivative that helps, it's a amino acid derivative that helps the body turn fat into energy. So, tinutulungan po yung katawan po natin, most especially po yung mga taba dyan, mga excess fats, most especially, kino-convert niya into energy. Kaya kung nag-exercise ka, tamang-tama po ito. So, nagtutulungan po yung L-carnitine at sa physical activity na ginagawa mo. Pagpapawisan ka. So, eventually po, mabiburn mo yung fats and i-convert into energy po. Ah. Okay, basta ang L-carnitine po, para mas malinaw, ito po isang natural amino acid. Isang natural amino acid po siya, no? Yung mga fats, kinoconvert into energy. Yan po ang function ng L-carnitine. Meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawa.

0: Oh yeah, Healthy Happy Show. Tuesday edition tayo, guys. By the way, today is 11th of August 2026, kahapon, Marvin Agustin Day. Marvin Agustin Day kahapon. Dahil August 10. Ano ba yan? Kahit ano na lang, ano? Galing nating mga Pinoy talaga sa social media. Okay, but today is the 11th of August. Sa may mga birthday ang aming pagbati, isang malusog, masaya na karawan po sa inyong lahat mula po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ay, mamaya sa... I-congratulate ko muna yung ating... sister radio station, ang ating One Radio Daet. Ayan, One Radio Daet. Nag-launch po sila. Nag-launch po kami ng aming bagong programa. Kasama po ang pag-upgrade po ng aming signal. Yung reach po ng signal namin, mas lumayo at mas lumakas. Oh, di ba? Ayan, so araw-araw po, mapapa sa inyo mga bagong programa. Kasama po ako dyan, actually ngayong hapon. Tayo po'y napapakinggan sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio Daet, tindugo na. Siyempre, ang ating Tobacco City station, ang One Radio 91.5. Nakakalimutan ko na tuloy yung ano, yung frequency. Ang One Radio 91.5, Tobacco City. Hello, magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan. Siyempre, sa dami po ng ating mga listeners, ano, sa buong Albay at dito po sa Camarines Norte. Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa OKFM 98.5. That's best music. Okay ka, the best ka. Sa Source Ago naman, tayo napapakinggan sa radyo natin 91.9. O, diba? Sama-sama tayo, Filipino. Imagine, ha? Iba't ibang himpilan ng radyo. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang bahagi po ng Kabicolan. Ilang probinsya. O, tatlong probinsya. Apat. Siyempre, kasama na ang Camarines Sur, ang Camarines Norte, probinsya ng Albay at Sorsogon. At siyempre, isla probinsya ng Masbate at Catanduanes, isama na rin po natin dyan. Ha? Dahil po, available po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix sa buong Kabicolan. Sa mga pharmacy, butika, grocery, supermarket, hanapin lang po yung green, color green, color green, color green, color green. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Formulated with extract of red alingatong. Ayan, aside from L-carnitine with red alingatong din, yung extract po ng dahon ng red alingatong, ampalaya, at syempre yung pampatamis po natin ay stevia. At napakasarap pa, masiramon nga ni...
1: Siram sana.
0: Dahil caramel flavored po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, guys, ha? Barato na, healthy pa, masiramon nun pa.

pinaka-affordable na herbal na kape. Best Cafe Green. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang ganda pa ng ano ng packaging, yung box niya po ano. Ganda ng print. Siyempre, color green na green talaga, di ba? Sa color pa lang, sa kulay pa lang,

0: Abay, para bang nakaka-relax na. Para bang maiinganyo ka talaga. O, di ba? Lalong-lalo na kapag ininom na po ninyo ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Oras natin 5.

yung yung ating One Radio Tabaco 91.3. Ano ba yung 91.5? 91.3. Ah, Tita Polly, ah, live na live ako, ah. Nagkakamali pa nga eh. It really happens on a live show, di ba?

po yung L-carnitine natin, di ba? Like I mentioned, it's a natural amino acid na talagang nasa loob na po ng ating ano yan, katawan, nadidevelop po yan, okay? Ito pong best cafe green natin merong L-carnitine na nagbo-boost pa po, ha? Sa L-carnitine sa loob ng ating katawan para po i-burn yung fats na meron tayo at i-convert niya po into energy. Ayan, ha? Ang L-carnitine po is a chemical that is made in the human brain, liver, and kidneys. It helps the body turn fat into energy. Kaya napaka-importante po ng L-carnitine sa ating katawan, lalong-lalo na ang epekto po nito sa ating puso. Ayan, sa ating puso. At sa ating utak. Ha? L-carnitine is important for the heart and brain function. O, di ba? At ito na yung sinasabi ko, yung mga aktibang lifestyle, yung mga nag-ehersisyo, yung mga nag-walking. Kasi ito pa, tinutulungan po ang muscle movement. Very important po sa ating muscle movement para lalong mag-function yung mga muscles natin, ano? Yan po ang importance ng L-carnitine sa ating katawan, okay? Di ba? Advantage talaga ang ating kapeng ito, ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yay! Ayos! Galing talaga ni Dr. M. Naisipan niyang ilagay sa Best Cafe Green 6-in-1 coffee ang L-carnitine.

0: ay alas 6 po ng gabi dyan po, dito po sa One Radio Diet. Susunod na po si Tita Poliana, The Tita Poliana Show. Sa OKFM Diet naman, susunod na po dyan si Billy Banana. Para po yan sa OK Sound Trip sa gabi. At sa One Radio Tabaco, si Tita Poliana din ang inyong maririnig. At sa Sorsogon, o di ba? Ang tindi namin. Sabi niya ni kung may mapapasana all the time talaga. All right, thank you Lord. Magandang kalusugan na ito, Lord God. At siyempre po sa oras na binibigay niyo po sa amin na kami po ay magkasama-sama sa programang ito, na ang mithiin po namin ay maging masaya lamang at maging malusog po ang aming katawan. Kasi nga po ay may kasabihan, a healthy life is a happy life. Ugalayin po natin maging malusog ang ating katawan, maging healthy tayo, kumain ng masustansyang pagkain, ibalanse lang po natin ang ating diet, at sabayan po ng ehersisyo. Okay? Maging physically active tayo, guys, ha? Alright, so maraming salamat. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik na po. Parami na po ng parami ang umiinom ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yay! Maraming salamat po. Stay healthy and be happy. Ako naman inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana. Na nagsasabing, muchas gracias amigos y amigas. Diyos mabalos sa Induga Boss. Hanggang sa aga naman, bukas ulit sa ating Healthy Happy Show, brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Green. Barato na, healthy pa. Bye-bye. Good evening. And ingat.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Diet's Best Music, Okay Kada Beska. Kanina narinig niyo po yung programang Healthy Happy Show. Nakasama niyo po si Kuya Billy. At ngayon naman si Billy Banana. Pero iisa lang po kami. Iisa lang po kami, guys. Ang inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana. Para po sa OK Soundtrip. Okay.

0: Okay ka, the best ka, marahay na banggi, diet ka, Marinas Norte, magayagayang banggi. Anong ibig sabihin ng magayagay? Para bang yung relaxing. Okay, pagkatapos po ng isang araw ng trabaho, dapat mag-relax naman muna talaga tayo, di ba? Relax muna, okay, at kumain ng hapunan or dinner, di ba? Pero huwag masyadong marami, guys, kasi matutulog na tayo mamayang gabi, no? Or mamayang gabi, tayo matutulog parang iba sa pakiramdam kapag masyadong bloated yung chan mo, okay? So, as much as possible, very light dinner lang ang kakainin. Ako nga, hindi na ako kumakain ng rice. Kumakain pa rin ako ng dinner, pero no rice ba? Pwede nga. No rice. Hindi, totoo. Pinipilit ko po talaga na huwag na kumain po ng kanin kapag gabi. Okay? Kung ano-ano na lang nakikita ko dyan. Pero kumakain pa rin ako. Parang ulam na lang, for example, may fried chicken or may isda, kung ano pong available na ulam dyan. Yun na lang kinakain ko. Without rice, okay? Maganda sa pakiramdam. Totoo lang, guys. Pero yung kanin po, kasi carbohydrates yan. Kailangan po ng katawan natin yan. Yan, tuwing umaga, tanghali, kasi marami tayong gagawin sa buong araw. Marami tayong mga activities, physical activities, di ba? Lalo na po yung mga nagtatrabaho. Yung mga araw-araw, nagbabiyahe, papunta po sa kanilang opisina, trabaho, di ba? And yung masyadong ma-physical na trabaho, yung mga laborers natin, ano po ba? Yung mga skilled workers natin, di ba? Yung mga nasa construction, kailangan po ng lakas ng katawan, so kailangan po na kumain ng kanin. More on carbohydrates kasi na mababurn naman into fats yan ng ating L-carnitine sa loob ng ating katawan, at tutulungan pa ng Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sabayan nyo po ang pag-inom ng Best Coffee Green, guys. Sabi ko sa Indo Tiny, ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix may L-carnitine. Diba? So lalong makatutulong na i-burn po yung mga fats sa ating katawan into energy. So, lalong lalakas tayo sa ating katawan. Lalong-lalo na yung mga nag-ehersisyo, yung mga nag-exercise. Marami po yung mga physical activities. So, kailangan po yung L-carnitine sa ating katawan para ma-convert yung fats into energy. Yeah. Para yung muscles natin para bang banat na banat. Once na ginamit natin yung muscle natin, abay, magko-coordinate siya. Okay, kumbaga magfa-function siya ng mabuti. Dahil po yan sa L-carnitine, biniburn yung fats at nagiging energy siya para lumakas po ang ating katawan. Meron po ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Yan, isa po yan sa mga ingredients ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parang healthy happy show pang programa. Wala, na-mention ko lang. Oras natin, alas 6:26, mga ka-sound trip sa gabi. Kayo po'y nakatutok sa OKFM 98.5. Okay ka, the best ka.
1: 6 p.m. OPM.

0: Seafood by Rabboni Estiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Rabboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
1: Rabboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Rabboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Rabboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
3: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
10: Okay nga ni.
9: That's best music. Okay FM.
10: Okay FM.
11: Okay FM.
12: Okay ka. The best ka.
13: Sa Okay FM Diet, okay ka. The best ka.
14: The new you. Okay FM.

Oras po natin, alas 6:51 na ng gabi. Tuloy-tuloy po ang ating sound trip sa inyong mga radyo. Okay, sound trip sa gabi. Saan man kayo sa mga oras na ito? At sana nga po ay nakauwi na tayo. Mula po sa trabaho o eskwela. Pahinga na muna ngayong araw. Let's call it a day, ika nga. Ay, maraming salamat. Marami na pong tumututok or nakikinig sa OKFM Daet, sa ang sulok man ng bayan ng Daet at probinsya ng Camarines Norte. Maraming salamat po. You deserve a warm of applause. Palakpakan at hiyawan sa lahat pong nakikinig po sa OKFM Daet 98.5. Para po sa the best na tugtugan, abay, nandito lang po yan. You made the right choice. Thank you for switching to us, for making the big switch to 98.5.

0: 5 OKFM.net. Maraming salamat, ha.
1: Music 98.5 OKFM 6 p.m. OPM.

0: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Seafood by Reboni Istiatorio. Bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea. From shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Reboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
6: Reboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Reboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Reboni Istiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
8: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
8: Talaga? Kailan pa? Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginungis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
8: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
8: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
9: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Si Ramsa na!
6: Barato na, healthy pa! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

0: tayo mga ka-OK, mga ka-Best Cafe. Oras po natin, eksakto ng alas 7 po ng gabi. Good evening, Daet Camarines Norte. Tuloy-tuloy po ang programa. Ito po ang OK Sound Trip sa gabi. Kasama, walang iba, Bill Banana, ngayong araw po ng Martes. Good evening!
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet Camarines Norte. This is 98.5. OK FM. Daet's best music. OK FM. OK FM. Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, OK ka.
4: OK nga ni.
2: OK FM.
1: OK FM. 98.5.
2: OK FM.
1: The best music authority. Member KBP. On OK FM, it's
5: Billy Banana.
3: Billy Banana.
2: OK FM.
1: OK, sound trip sa gabi.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
2: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: Seafood by Rabboni Estiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Rabboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
0: Rabboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Rabboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Rabboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
5: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
6: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
7: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
9: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, Ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
10: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
11: Okay nga ni!
12: Daet's best music, Okay FM.
13: Okay FM.
14: Okay FM!
15: Okay ka! The best ka!
16: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
17: The new OKFM.

0: kaaga at kalusugan.
1: Coming up next.
2: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
3: Angie Marcamoyas.
2: Angie Marcamoyas.

0: Sangga, sangga at kalusugan.
1: Enjima Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
3: Good morning!
2: Mga minamahal na mga suki, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal na mga nakikinig dito naman sa bahagi ng kabisayaan. Good morning po sa ating mga minamahal na mga nanay. Siyempre sa ating mga tatay, malusog na umaga po at gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisa di kalidad na produkto ng ating JMAR Herbs Incorporated. At syempre sa ating mga tito, mga tita, good morning sa mga lolo natin dyan. Kumusta po tayo mga lola? Laging nakasubaybay. Marami pong salamat sa mga minamahal kong mga senior citizen. Kumusta po tayo? Gusto po namin kayo'y kumonsumo ng siguradong produkto na talaga namang maraming benepisyo. Napakatagal na rin po nung ating produkto pero hanggang sa ngayon, ito na po yung kapihin ng ating mga parents since 2011. Yung pong mga umiinom ng kaping with brown rice, yan po yung henerasyon, sabi nga, yung mga baguhan. At yung may paborito naman ng ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 with agaricus mushroom ay ito'y noong pang taong 2011 nang ito po ay ilabas sa merkado. Hanggang ngayon, ito ang kanilang paborito. Tayo nga po ay naglabas ng isang produktong ang pangalan ay Mark Cafe with brown rice extract sapagkat yung ating mga parents na mga baguhan na nakapakinig ng ating programa, ang gusto po nila yung kaping may halong brown rice extract, mga parents kong minamahal. At natupad naman po yan, tapos tinamisan naman natin ng tamis na nanggagaling sa isang halaman. Ay yung halaman pong yan, yung stevia. Yung pong extract nito ang ginawang pampatamis sa mga inumin at pagkain, lalo po itong ating produktong Mark Cafe, ano? Tapos yung ating Mark Choco, yan po ang ginamit na pampatamis without calories, mababa sa calorie content. Yun po ang gusto ng iba nating mga parents na sabi nga sila ay medyo nasa boundary na yung sugar or diabetic na, ano, mga parents kong minamahal. Hindi rin pwedeng walang tamis ang ating katawan, mga kasangga. Sabi nga nung mga kumukonsumo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, hindi rin maganda na mababa yung ating blood sugar. Dapat mga kulang-kulang na 100 lamang. Ha? Kumbagay, may panukat po kasi sa ating blood sugar. Pero kung kayo po ay mababa sa 100, alibawa ay 90 o 95, so malapit na sa 100, ano po, pag ang sugar po natin ay umabot ng 140 to 150, mataas na po yan sa tunay na sukat ng blood sugar ng ating mga parents dyan po sa ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya mag-ingat po tayo, wag masyadong kataasan o pataasin, ha? Huwag namang abutin ng 200 to 300 at sa pagbaba naman, huwag naman magsisingkwenta at hindi rin po yung maganda. Kailangan po ay balance. Kaya narito po ang ating mga produkto na pwede pong makatulong po sa inyo, mga parents kong minamahal. Ano? At ang nangyayari po kapag tayo po ay nagkakape na tumataas ang ating sugar, tayo pinagkakape ng mga ordinaryong kape tapos aasukaran po natin. Unlike po sa ating produkto, templado po yan katamtaman. Kahit makatatlo kayo sa isang araw, walang problema po, sapagkat yan ay kontrolado na. Tsaka, ang atin pong hangarin dito sa ating mga parents ay siyempre mailagay sa tamang antas ang kanilang blood sugar level. Kaya good morning sa atin lahat na mga nakikinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta ang mga taga Cavite Province? Nakikinig po sa ating programa ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Laguna, itong lugar ng Batangas, Rizal, itong lugar naman ng Quezon Province. Sa Mimaropa naman ay kumusta na rin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mindoro, Oriental at Occidental. Ano po? At kalapit naman ang bahagi ng Romblon, itong lugar ng Palawan, itong lugar ng Marinduque Province. Mimaropa po yan mga kasangga. At ang ating produkto po ay nakakalat dito. At ito po ay talagang kapihin na po nila kapag kape ang pag-uusapan. At yung ating produktong Marchoco at maraming iba pa. Basta't nakikinig yung ating mga naninirahan sa lugar pong ito ng Mimaropa, eh alam na alam po nila kung saan nila bibilhin yan. At yan po na may matagal na rin eh, kaya alam nila kung saan sila bibili ng ganitong mga produkto. Kaya't sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, anuman po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo mga parents kong minamahal. Kailangan pong makapagpalusog tayo ng ating mga kasangga. At binabati natin ang isang malusog na umaga ang mga taga-Bicol. Yan. Mga Bicolano at Bicolana.
3: Good morning! Good morning!
2: Daghang salamat po ha. At kayo po ay number one sa amin na talagang tumatangkilik ng ating napakahuhusay na mga produkto. Kaya't marhay na aga sa inyo. At daghang salamat po ulit.
4: Maraming salamat po.
2: At sa mga taga Samar Province at Leyte Province, nakakalat ng ating produkto sa iba't ibang lugar. Dito naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa inyo dyan. At syempre sa TGP, The Generics Pharmacy. Nariyan po yung ating mga produkto. Hindi po tayo mahihirapan sa paghahanap niyan, mga parents ko. Ano? At good morning din sa ating mga taga Infanta, Pulillo area. Yan, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. At sa may lugar po ng Alabat Island, mga taga Masbate Island, good morning. At malusog na umaga rin sa ating mga taga Metro Manila, mga taga lugar po ng Kalakhang North Luzon, tayo po ay napapakinggan. Maraming salamat po sa inyo mga kasangga. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa. At tayo po muna ay magbigay ng ilang paalaala. Yung ating pong numero na lagi nating kasama sa programa ay dalawa po ha. Isang Smart tsaka isang Sun. Ito pong sa natin ay 0933-214-5288. 0933-214-5288. At ito pong isa naman ay 0918-27-77888. Hala, sige mga parents kong minamahal. Mamaya, balik ako ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Kasangga at kalusugan, di ka iiwan ng kasangga at kalusugan.
5: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
6: Mga Kasangga, Handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
7: Oo! Tama ang narinig ninyo.
6: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
7: todo ang saya, todo ang papremyo.
6: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Laksana Radyo! Dahil eto lang ating kasangkat kalusugan kasama si Kasangkang Enjimar Camonias.
8: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias. Magbabalik ang programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat? Ano ba ang ating ginagawa ngayon? Ano ba ang ating pinagkakaabalahan, mga parents ko? Huwag ho kayong magpabaya ng inyong sarili, ha, ng inyong katawan. Tayo po'y magpalusog palagi. Ang hirap magkasakit, mga nanay, sa totoo lang, mga tatay, ha? Napakagastos ang magkasakit, mga parents ko. Dapat prevention is better than cure. Kung kayo po ay may nararamdaman na kakaiba sa inyong katawan, ang gawin po natin, kumonsulta tayo sa mga pinagkakatiwalaan nating doktor, mga parents kong minamahal, para sa ganun maagapan po. E kapag lumala po yung sakit, ay napakahirap niyan, mga kasangga. Talagang pag malala na rin ang gagastusin natin. Pero kung yan po ay nagsisimula pa lamang, ay di maliit lamang ang gagastusin, hani. Kaya dapat huwag nating baliwalain. Huwag ho tayong matakot sa doktor. Hayaan nating matuklasan natin ang ating katawan na tayo may karamdaman, at pag yan po ay nagamot, ay di madudugsungan yung ating buhay. E kapag hindi nyo ginamot yung karamdamang yan, ay kayo po'y paikli ng paikli ang buhay, sa totoo lamang, mga parents ko. Huwag nating pagsisihan na tayo ay hindi nagpalusog, mga kasangga. Dapat unahin ang pagsisisi. Kailangan magpalusog na, mga kasangga. Magpalusog na po tayo ng ating pangatawan. Kaya po lumabas, mga parents kong minamahal, itong mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, para po maibigay po natin sa ating mga parents, para po sila'y matulungang maging malusog. Nariyan po ang ating mga produktong kape sa merkado, na yan po'y sinamahan ng mga powdered form mula po sa mga herbal extract, para po makatulong sa mga parents natin na sila po ay masanay sa inuming kape na may herbal extract. Kaya isunikat si sumikat si Marcafe sa merkado, dahil napatunayan po nilang maganda sa katawan. Alam niyo, mga parents kong minamahal, kapag ang kape ni Jmar Herbs ang inyong kinape, yan po'y hahanap-hanapin po natin. Mga isang linggo kayo magkape ng Marcafe, hahanap-hanapin niyo yan, mga kasangga. Dahil maganda po yung ingredients, eh. Talagang tumitimo sa ating kalamnan. Tumitimo para tayo ay maging malakas, masigla, makalaban po sa sakit, hani. So atin pong bigyan daan yung pong Marcafe natin na may bigas, ha? Alin ba yung kaping may bigas natin na extract, yung pong may bran at germ, yan po yung nanggaling sa extract ng ating bigas na brown rice. Alam nyo, ha, para malinaw, mga peres ko nakikinig, hindi po isinama dyan yung kabuuan ng bigas ni brown rice, kundi yung pong balat na manipis kasama yung ating germ dun sa may kantuhan na tinutubuan ng uhay, yung po'y masustansya. So yan po ay na-extract na kuha na. Tapos yung bigas, hindi po kasama yung pinakabigas niyan, ano? Yung parang styro. Wala na pong lasa yun, eh, mga parents kong minamahal, ano? So, iniiwas po natin ang mga parents sa mga ganyang bagay, ano? So, alam nyo yung ating isang produkto, mga parents kong nakikinig, ha? Ay ito pong produktong may brown rice extract, ay yun po yung Marcafe 10-in-1 plus 1. Yan po yun, ha. Yung 10-in-1 plus 1, yan po yung Marcafe with brown rice extract. Alam nyo, mga parents kong minamahal, ito po'y isang inumin na mayaman sa fiber. Alam naman natin, eh, sa dami ng ingredients po nito, sipin mo 10-in-1 plus 1, edi 11 po yun. Eh, may fiber ho talaga naman sadya, sapagkat mamaya mababanggit ko po yung mga sangkap para sa mga bagong nakikinig. At ito po ay pangunahing sangkap natin na mataas din sa fiber ay ito pong ating brown rice, mga parents ko, yung bigas na kulay brown, ha? Brown rice, yung sangkap po ng ating Markafe 10-in-1 plus 1. Kaya napakaswerte po natin dahil itong ating Markafe brown rice ay sumasabay po sa produktong 5-in-1 plus 1. Makatutulong po ito, mga kasangga, para sa mga taong nais magbawas ng timbang. Sapagkat itong ating Markafe brown rice, ito po ay may ginamit na pangtamis. Ito po yung halamang stevia. Yung po nanggaling sa ibang bansa. Ano? Yung stevia po, yan yung pampatamis po natin na mababasa calorie content. Nagtataglay po ng herbal ang ating Markafe with brown rice. Hindi lang brown rice ang ating sangkap. Sinamahan po ito ng mangosteen extract. Sinamahan din po ito ng isang klaseng purple kern. Mga parents kong minamahal, maganda kasi yung anong yun, ha, yung mais na yun na sangkap ng ating Markafe brown rice, ano. Sinamahan din ng extract ng moringa. Sinamahan din ng spirulina extract, tungkat ali at agaricus blasi moril mushroom. Maganda po yung sangkap ng ano ng Markafe brown rice, ano. May brown rice ka na, may herbal extra ka pa. Kaya nga nakakatuwa naman. Dahil itong ating mga parents na nakikinig, lalo po sa mga taga Bicol region, ay gustong-gusto rin po yung Markafe brown rice, kaya sumasabay po siya dun sa 5-in-1. Bagamat ang 5-in-1 ay paborito ng mga taga Bicol region, ay nakakita ng Markafe with brown rice yung ibang mga ngayon pa lamang nakakilala ng GMR Herbs Incorporated ang programa Kasanggat Kalusugan, ay sila'y na-curious, ano. Sabi, ang gaganda ng produkto ng ano ng kampaning yan, ha. Lahat ay nakatutulong sa kalusugan. Nang subukan, nako, halos nagkaubusan po tayo sa Bicol, ano? Nagkaubusan po tayo ng ganitong klaseng kape. Hindi po talaga ito basta-basta lamang, mga kasangga. Yung kasing brown rice, yan ay ano, yan po ay nagtataglay ng anong essential o ng mga mahalagang phytonutrients at vitamins, gaya po ng ano, vitamin A. Saka po itong vitamin C, vitamin E, kasama po yung selenium. Ang tulong po niyan, mga kasangga, sa ating pangatawan upang palakasin ang immune system at makaiwas po tayo sa iba't ibang uri ng karamdaman. Tulad po ng ano, sakit sa puso, karamdamang cancer at diabetes. Makakaiwas po, ha, hindi ginagamot. Batay po sa pag-aaral, mainam ito sa mga taong nais magbawas ng timbang dahil pinabibilis nito ang metabolismo ng ating katawan. Yun po yung brown rice na sangkap, mga parents ko, ha. Maliwanag po, ha, brown rice, ha. Talaga namang kahit saan po, kapag ang pag-uusapan tungkol sa brown rice, yung pong bigas na yan, talagang marami po yung health benefits, ano. Lalo po yung bran at germ niya. At yan po talaga yung tunay na kinuha sa isang klaseng bigas na brown rice. Ano po? So, isinama po yan, mga kasangga, dyan po sa mga herbal extract na sangkap po niya. Ano ba yung mga sangkap ng mga herbal extract? Ano? Bukod po naman sa isang klase ng, ano ba ito? Purple corn, yan. Yan po yung mais. Yan ay isang healthy food na nagtataglay ng anthocyanin. Ano ba ang anthocyanin? Yan po yung klase ng component ng ating mais, ha, na makatutulong sa ating puso, sa ating mata, nervous system, at ito'y may kakayanang pigilan ang pagkabulok, pamamaga o infection sa loob at labas ng ating katawan. Abay, maganda, ano? Maganda yung klaseng mais na yun, ah. Siya pala'y talagang magaling at hindi po tayo nagkamali na ito'y isama po bilang ingredients ng ating Marcafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extract. Ito po'y mainam din base po dun sa research na makapagpababa ng bad cholesterol, makaiwas sa sakit sa puso, hypertension at mapanumbalik ang collagen level ng kanilang katawan. Ayan, maniwala kayo. May collagen pala yan eh. Kaya pala kapag tayo'y humihigop ng Marcafe with brown rice extract, inalalasahan natin yung kakaiba ha, yung sarap niya, yung linamnam niya. Eh hindi lang naman sa sarap at linamnam tayo eh. Ang mahalaga po dito, paano ba makatutulong yung ating mga ingredients sa ating pangatawan? Ayan, marami na po natutulungan, mga parents kong minamahal. Ito po'y may sangkap na moringa, mangosteen, spirulina, tongkat ali, agaricus blasimory mushroom, tapos tinamisan ng iced tea, diano. So, ang pinag-usapan natin ngayon, syempre mga parents kong minamahal, ano, ay ditong Marcafe with brown rice extract with stevia. Ano po, tapos nabanggit na po natin ano ba ang brown rice, ano ba yung bigas na yan, ano ba yung mais na yan. So sa susunod po mga kasangga, yung ibang sangkap, pag-usapan po natin sa ating programa para sa ganun po, maliwanagan tayo na tayo'y nagkakape ng hindi basta ordinaryong kape lamang, kundi nagkakape tayo ng kaping di kalidad at mabisa. Eh para sa health po natin yan eh, ha? Para sa health ng ating mga parents, sa ating mga nagtitiwala sa company. Alaga po natin ang mga produktong yan para sa inyong kalusugan. Kaya kayo pong nakikinig ngayon, maniwala kayo, hindi namin kayo pwedeng basta pabayaan lamang. Kaya gusto po namin at sinisika po namin na maging maayos lahat ang lalabas na produkto mula sa GMR Herbs Incorporated para makatulong dito sa ating mga parents na naghahanap ng kalakasan ng kanilang katawan. Ay hala mga parents kong minamahal ha, maraming maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat.
1: Good morning, Ma.
2: Good morning, ano?
3: Good morning, Lola.
2: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
4: Good morning, everyone.
2: Po, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
5: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe brown rice coffee.
6: Lola, yung pinadala nyo pong Marc Choco, ubos na rin po.
7: Ah, yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
2: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
7: Ma, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
6: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
2: Nakaw, late na kayo sa balita. Ang Marc Choco, Marcafe 5-in-1 plus 1, at ang paborito kong Marcafe brown rice coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
8: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Marcafe brown rice coffee.
6: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
9: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
1: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang-maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito.

0: nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal. Happy anniversary!
1: Congratulations and celebration. Yahoo!
0: Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
2: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: The best ka!
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, may apat na variants yan ng Best Cafe, ha. Na alin man dyan ang inyong gawing paborito, ha, e panalong panalo kayo. Siyempre, nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ito halos 13 taon na po, ha, na nangunguna at patuloy na tinatangkilig, minamahal ng maraming Pilipino sa maraming probinsya sa ating bansa. Okay? Siyempre, nandyan din po ang ating medyo bago. Kung bakit ko sinabing medyo, nasa mga 2 taon pa lamang po ito, pero grabe na ang pagtangkilik ng Pilipino. Ang lalong pinatindi at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangka para mas lalo kang makinabang. Ha, siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa dahil maliban sa napakaraming benepisyo nito pagdating sa kalusugan, ha, ito'y tumutulong din magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang stamina, ekstrang gana, ha, para sa ekstrang labanan ng mga mag-asawa. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha. Best Cafe Black, sabi nga, eh, basta may black, may balak. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga sangkap naman ito ay tulong para matunaw ang ekstrang taba sa katawan, ha? Para maiwasan ng sobrang paglaki o sobrang pagtaba, ma-achieve ang pinapangarap mong katawan, ha? Ang kaseksihan at kamachuhan, okay? Syempre, basta tatak Best Cafe talaga, panalo sa quality dahil napili po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Pagdating sa safety, panalo ka rin kasi ito ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo

0: interviews ay masad si Uwe na akin ka partners sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, bago natin pag-usapan ang nakakatuwa, pero kapaki-pakinabang ha, na maamoy na topic na aking tatalakayin. Siyempre, maliban sa Best Cafe, may mga produkto pa tayo na talagang taglay-taglay yung tatak na best. Ano? Yung isa po dyan, yung Best Juice Brand 10-in-1+1 na ito'y aprobado rin ng Intellectual Property Office, aprobado rin ng Food and Drugs Administration at napili ng Golden Globe Awards bilang the best herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Best Juice Brand 10-in-1+1, nagsasangkap po ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Okay? Napakasarap at ang isang sachet po nito, litro pack na mga ka-wellness. Ha? Kumbaga, ano na siya, pambuong pamilya na 28 pesos lang. Okay po? Best Juice Brand 10-in-1+1, tangkilikin din po natin yan mga ka-wellness. Okay po? Tapos syempre, nandyan din po ang ating Best Cups Minerals Food Supplement. Na pagdating sa mga food supplement, the best talaga ang tatak po nito, bagay na bagay sa kanya kasi nagtataglay ito ng mga purong minerals mula sa kalikasan. Walang mga chemicals, walang mga preservatives. Ang mga minerals na to ay direktang tulong sa cells nang sa ganun po yung mga cells yung manatiling malusog, maiwasan nyo yung pagkakasakit at kung meron man kayong sakit ngayon, matulungan po kayo na mas mabilis na makarecover, ha? Best Cups Minerals Food Supplement. One capsule a day ng pambihira at kakaibang supplement na ito, malaking tulong sa iyong kalusugan.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Ikaw ba ay sakitin?
6: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
5: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
7: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ano, meron kasi tayong texter na ang tanong niya, kapag kumakain daw po siya sa gabi ng marami, ano po, bakit daw po, ano, pasintabi sa mga kumakain, kailangan ko sabihin to, bakit daw sunod-sunod ang kanyang paglabas ng hangin, pag-utot, ano po, kinabukasan, ano, patawad po, pero kailangan kong banggitin, ano, yung tinutukoy ng texter natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, maamoy na usapan po ang gagawin natin. Pero magandang malaman nyo na maraming benepisyo po yan, ha, yung paglabas ng hangin. Alam nyo na po, ha, yung pag-utot nga po, pasintabi talaga sa mga kumakain, mga ka-wellness. Alam nyo kasi, ano po, dalawang ano ang pinaka-source o pinakadahilan kung bakit ganyan po na naglalabas ng hangin ang tao sa kanyang likuran. Ano po, yan na, ganyan na lang natin banggitin. Ano po, una, kapag ikaw po alimbawa ay salita ng salita o kaya lalo na kapag ngumunguya ka, kumakain ka na nakikipagkwentuhan o gumagamit ka ng straw, ano po, sa pag-inom, kapag maraming hangin yung pumapasok kasi talaga sa tiyan mo, ang tendency, ilalabas talaga ng katawan mo yan. Pwede po na idighay po ninyo o kaya yung iba po, Dederecho po yan hanggang sa large intestine ninyo at lalabas po yan sa likuran. Yan na nga po yung tiyatawag natin, yung banggit ko po kanina. Ha? So isang paraan yan o isang dahilan yan kung bakit po naglalabas ng hangin sa likuran ng tao. Ang isa naman po, kapag kumakain ka, tapos yung kinakain mo po ay hindi lahat na digest ng small intestine. Kasi karamihan ng digestion, ano po, dyan po nangyayari sa small intestine. Yung mga hindi masyadong madigest ng small intestine, pupunta yan sa large intestine, sa ating colon, at doon po ano, may mga trillions of bacteria na yan po ay i-ferment para po madigest. At doon sa process ng fermentation, ano po, para yung sobra nga pong pagkain na hindi na-digest sa small intestine ay madigest doon sa large intestine, ano, yung fermentation na yon, may tinatawag yan na byproduct. Yun na po yung mga gas, iba't ibang uri ng gas. Na syempre, dahil gas po yun nandoon sa large intestine, kasunod na po nun yung pinakalabasan na sa likuran po ninyo. Alam nyo na ibig kong sabihin, ang tendency yung gas na yun talaga pong ilalabas po yun doon sa inyong likuran. Alam nyo na po, which is a good thing kasi palatandaan po yan na ibig sabihin, gumagana yung mga good bacteria, yung mga gut bacteria po ninyo. Ano po? Kaya po nadadigest yung pagkain, which is dapat mangyari po yun para maiwasan po yung constipation, ano po, tsaka yung indigestion ng mga kinakain, mga ka-wellness. Ha? Tsaka normal sa tao na 10 to 20 times, ano po, na umuutot, pasintabi po muli, ano, mga ka-wellness, sa isang araw, 10 to 20 times. Maganda rin na nailalabas po yung hangin na yan, ano, mga ka-wellness, kasi kung hindi, pwede kang makaramdam ng bloating o sumakit ang iyong tiyan, ha? At isang paraan din yan para luminis ang iyong mga intestines, mga ka-wellness. Kaya okay po yan. Huwag mahiya, ano? Kailang yung, syempre, yung hangin na yan, may amoy, ano, mga ka-wellness, lalo na po kapag ang kinakain po ninyo ay mga maamoy din na pagkain. Normal po yun, mga ka-wellness, ha? Lalo na, ano, halimbawa, kumain ka tulad ng bawang, ano, medyo pampalakas pa lalo ho yan ng hangin, ano po, at medyo may amoy kapag ano ka, yan ay nilalabas mo na yung hangin, pero very healthy naman po yung bawang at nakakatulong din sa pag-digest. Ang bottom line, dalawa yung ano, no, pwedeng dahilan yan ng hangin na yan, pwede nga pong dun sa mga hangin na nasa swallow mo o nalululun mo, ano po, pero kadalasan nilalabas po yun sa pagdighay, o kaya doon nga po sa hangin na naipoproduce kapag nagfe-ferment o nagkakaroon ng fermentation para madigest yung mga hindi masyadong na-digest doon sa small intestine. Pagdating sa large intestine, medyo po magkakaroon ng proseso ng fermentation at yun po mga ka-wellness, ano po, magpuproduce po yun ng hangin na nagiging hangin na lumalabas sa inyong likuran. Okay? So walang dapat ipag-alala po yan. Medyo mag-ingat nga lang kung saan lugar nyo po ilalabas yan. At kung masyadong maraming tao po yung nakapalibot, ha, medyo lumayo-layo ng konti para hindi naman po tayo na makasira ng mood o ng pang-amal.

0: Naging oily ng face ko, naging smooth ang skin ko, at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
1: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Okay po, at dahil lang naging topic natin ay digestion, ano po? Syempre makakatulong po sa inyong mga ano para lalong gumanda ang digestion, ano po? Kapag ikaw ay kumakain o after mo kumain, maganda na magtsaan ng Dr. M's Amazing Tea. Ito'y nagtataglay ng luya, ng turmeric at stevia. Ang isang tea bag ay timplado na, napakasarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. At palibasa, napakasarap na. Maliban sa masarap, ito'y napaka-healthy pa. Tulong para gumanda ang blood circulation, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan, at syempre, tulong para gumanda ang digestion. Kapag maganda ang digestion, mas pakikinabangan po natin ang mga sustansya mula sa ating kinakain, mga ka-wellness, ha? Kaya kung nagkakape ka, dapat Best Cafe, ha? Kung nag-juice, Best Juice Brand 10-in-1+1. Kung nagsusupplement, Best Cups Minerals Food Supplement. At kung nagtsatsaa, Dr. M's Amazing Tea.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
7: Ladies and gentlemen, gusto ko, okay ka.

morning. Ay, magandang umaga, Daet Camarines Norte. Nagbabalik po ang programa Okay sa Morning. Kasama po walang ibang inyong Kuya Billy sa radyo. Ito po ang programang Okay sa Morning.

98.5, that's best music. Okay ka, the best ka. Mapapasyalala ka talaga in the morning. Mapapasalamat ka kay Lord sa panibagong umagang ito. Lord, maraming salamat po. Sana po ay bigyan tayo ng lakas ngayong araw na ito. Kaya kailangan po ay makinig po kayo sa OKFM at mag-almusal po kayo para bigyan kayo ng lakas ng katawan sa buong araw na ito. Today is Wednesday, by the way, August 12, 2026. And once again, welcome po sa ating programa. Ito po ang Okay sa Morning with Kuya Billy dito po sa OKFM Daet 98.5. Okay ka, the best ka. So may mga birthday po ang aming pagbati mula po sa OKFM Daet. Happy birthday to you. May God bless you. At kami rin po nagpapasalamat sa inyong lahat at tayo po ay nagsasama-sama tuwing umaga dito po sa loob ng ating programa. Ito po ang Okay sa Morning with Kuya Billy Banana. At syempre ang programang ito ay hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbs.

0: siguro tayo kapag ang iniinom natin na kape ay safe at healthy na kape. At napakasarap pa. Masiramon nga ni
1: Chiram sana
0: ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Kapartner po ng inyong almusal ang pag-inom ng mainit na kape at yung napaka-healthy at safe na kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Hanapin po ah. Hanapin po ang kape. Color green. Color green. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Napakasarap nga ni dahil caramel flavor po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available tayo sa mga pharmacy or butika, supermarket, groceries, supermart sa inyong lugar dito po sa Bayan ng Daet at sa buong lalawigan ng Camarines Norte. O siya, mga ka-okay, tuloy-tuloy po ang ating programa.
2: Okay sa Morning with Kuya Billy.
3: Okay sa Morning with Kuya Billy.
2: Let's go!
0: Itutuksa na!
2: Okay!

0: looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
1: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagasbas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
7: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from
2: structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
8: GMMC. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
12: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
11: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
12: Talaga? Kailan pa? Saan?
11: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
12: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
11: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
12: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
13: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-topi. Tipi-topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
14: Sa okay from Daet, okay ka, the best ka.
15: Da-da-new-new, OKFM.

OKFM Diet 98.5, OK ka, the best ka. Isang okay na morning po sa inyong lahat. Mula po sa inyong lingkod, ang inyong Kuya Billy sa radio. Araw po ng Miyerkules ngayon. Right smack at the middle of the week. Sana po ay okay na okay tayo. Kasi simula lang natin ng Lunes, ano? O, nasa kaligitnaan na tayo at malapit na naman mag-weekend, o, di ba? Yung naasam-asam natin. Sana araw-araw weekend. Eh, paano yan kung walang trabaho, wala tayong pangkastos sa mga, ano natin, sa mga ganap natin, di ba? Especially during weekends, lumalabas, kumakain, kasama ang pamilya, mga kaibigan, nag-unwind. So, kailangan ng financial support. Kaya kailangan mag, ano, kailangan mag-kayod, di ba? Anyway, okay, so morning, hatid po sa atin ang Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Alam nyo guys, may mga ibang lugar dito sa ating bansa na suspendido pa rin po ang klase, no? May mga class suspension sa ilang lugar. Ngayong araw na ito, Agosto 12. Dahil nga po yan sa ano? Dahil po sa malakas na pag-uulan. Everybody's feeling okay. Okay, Nani. Okay. Kaya may mga ibang lugar na hindi po sila okay. Pero sabi nga niyan eh, sometimes it's okay not to be okay. Tama ba? Hindi, ang ibig kong sabihin guys, may mga lugar na walang pasok dahil po sa lakas ng buhos ng ulan. Nagdudulot po ng pagbabaha, no? Kaya suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Miyerkules, Agosto 12. Dahil sa masamang panahon na dulot ng southwest monsoon o habagat. Yan po ang kadahilanan dahil malakas ang buhos ng ulan, ano? Dito po sa may daku ng northern tip of Luzon, dyan po sa Abra at Benguet. Grabe po, ano? Kindergarten hanggang senior high, walang pasok, pang publiko man o privado. Same with Benguet. At sa NCR, may lugar din pong walang pasok sa Malolos City. Sa Pampanga, Pangasinan. O yan po ang lugar na walang mga pasok dahil po sa napakalakas na buhos ng ulan. Kaya magpasalamat tayo dito sa Kabikolan. Kahit umuulan, hindi ganun kalakas. Paghinto-hinto naman, pero nakakaranas tayo ng pag-uulan. Anyway, ipagdasal po natin yung mga kababayan natin sa ibang lugar. Most especially po yung talagang naapektuhan ng baha, yung mga low-lying areas. Pero yung iba nga eh, na hindi inaasahan na binabaha na rin ngayon. Grabe po, ano, climate change na ba ito? Ganun kalakas, no? Sa ibang bansa, ganun din, binabaha. Kahit nga sa China, no? At just recently, the other day po ate yan sa Colombia, grabe po yung pagyanig, yung olindol na naranasan po ng mga taga-Colombia, no? Daming gumuhong mga building, mga bahay, at may mga nasawi po, ano, at may mga rini-retrieve or rini-rescue pa po sa mga oras na ito. Tayo'y manalangin na sana naman ay may mga masagip pa po, ano, dun po sa mga nabagsak or bumagsak na mga gusali sa Colombia. Kahit nga po ganun kaganda ang mga buildings, ang mga bahay po nila, kapag nature strikes, wala talagang magagawa. Kapag medyo mahina ito, talagang guguho, no? Nako. Kaya tayo po, maging alerto at all times, maging mapagmatsyag at makiramdam tayo, ano, sa kapaligiran po natin at sa kalikasan. Alas 6:49 na po ang oras natin, mga ka-okay sa morning. Mag-aalas 7 na, baka malate kayo sa eskwela o sa trabaho. Double time. Bilis, bilis, bilis. Galaw, galaw, galaw.
Tuloy-tuloy ang programa. Ito pang Okay sa Morning kasama ang inyong Kuya Billy sa radyo. Dito lamang po yan sa OKFM 98.5. That's best music. Okay ka. The best ka.

0: Guni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa ligtas tigdas, Bicol.
1: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Si Ramsana!
2: Barato na, healthy pa. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee na, with herbal mix. Ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat. At muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine, at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape, at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green, at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ng maraming taon sa buhay ng tao, dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, pangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
5: Maraming salamat, Dr. M, sa programang Gabay sa Kalusugan. Natin po sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang oras, mga ka-okay sa morning. 5 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM. Tonight's best music, OKFM.
7: OKFM.
6: Playing the best music.
7: Wherever, whenever, everywhere.
8: Gusto ko, okay ka.
9: Okay nga ni.
7: OKFM.
6: OKFM 98.5.
7: Okay.
6: The best music authority. Member KBP.
10: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Siram sana.
10: Barato na, healthy pa. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
6: Daet, come Norte, come one, come all. Start your day right with the OK Sa Morning Show. OK Sa Morning. Hot hits, trending news, infotainment at its best. OK Sa Morning.
10: OK Sa Morning with Kuya Billy.
6: Rise and shine and have a good time. 6 to 9 in the morning. Tune in. OK Sa Morning. 98.5 OKFM.
7: OKFM.
10: Okay, some morning with Kuya Billy.
11: Okay, some morning with Kuya Billy.
12: Let's go!

0: but
1: the best ka anong you're going to sleep and bye-bye na. Wag muna ka sisimula lang po ng umaga, matutulog ka ulit. Ano ba 'yan? Okay, gising na. Depende kung ano, kung ang trabaho mo night shift ka or graveyard shift na tinatawag, ano? Yung mga nasa call center, lalabas pa lang ngayong alas 7 or alas 8 pa lang yung out nila sa trabaho, yung mga naka-online, abay may karapatan kayong matulog ngayong umaga, okay? Yung mga hindi naman, abay bango na kayo dyan. Ano pang hinihintay nyo? Alas 7:11 na po nin pagkaaga. Hindi lang po convenience store ang 7-Eleven. Actually, originally ang 7-Eleven, oras po yan, okay? Yan po ang oras ngayon, 7-Eleven ng umaga. Okay. Ay, dito po sa atin may pasok ka. Yung mga ibang lugar lang po sa ating bansa ang walang pasok, no? Pero dito po sa Daet, Camarines Norte and the rest of Bicol Region, maganda naman po ang ating panahon. Actually, andyan po, sumisili po ang haring araw. Nakasmile, okay? Nakasmile po sa ating lahat. Di ba? So, ibig sabihin, we're having this very fine weather today. So, yan po ha. Enjoy po natin itong ang ating panahon na meron tayo ngayon. Ano to? DepEd. Sabi po ng DepEd, pinaaalalahanan ang mga guro. Reminder po sa mga guro. Paalala lang po sa mga guro natin na panatilihin ang professionalism sa social media. Ito naman, napaka ano naman ng ating DepEd, ano? Nag-enjoy lang naman ang mga guro natin, yung mga nagti-TikTok, di ba? Yung mga sumasayaw kasama yung mga estudyante nila. Okay? Pero nagpaalala pa rin ang Department of Education sa mga guro at iba pang personnel na panatilihin ang pagiging professional ang tamang asal sa paggamit ng social media. Ayan. Ano lang naman, yung maging professional po natin, huwag alisin nga naman talaga. Okay, sige. Kahit nakikipaghalubilo tayo sa mga estudyante, di ba? Kasi yun na yung panahon ngayon, di ba? Sasayaw ka kasama yung mga estudyante mo sa TikTok. Pero sa memorandum na inilabas ng ahensya noong Agosto 11, sinabi po ng DepEd na hindi porket naka-private ang isang social media account ng isang guro ay hindi na saklaw ng mga pamantayang professional at ethical ng ahensya. Partikular na binigyang diin ang mga post na may mga kaugnay sa mga mag-aaral, classroom activities, school premises at opisyal na tungkulin ng mga guro. Ayun. Bakit? Yung dapat may privacy para hindi rin malaman ng social media ng tao. Kung sino man. Para hindi magkaroon ng access. Para ganun ba? So, ayon sa DepEd, nakatanggap ito ng mga ulat tungkol sa social media post ng ilang guro at school personnel na hindi naaayon sa pamantayan ng DepEd. Okay, dapat i-example nila, no? Pinag-iingat din ang mga guro sa pagpo-post ng content na may kinalaman sa kanilang mga estudyante dahil maaari anya silang maka-impluensya. So, pinaalahanan din ang mga empleyado ng DepEd na huwag mag-post ng mga personal na pag-atake laban sa kanilang mga kasamahan o makasira sa reputasyon ng ahensya. Okay, dahil minsan talaga hindi maiwasan na nagpapasaringan sa social media. Okay. Hindi mag-usap talaga ng personal, ano? Dapat mag-usap talaga ng personal. Yan ang pinaka-mainam dyan kung may mga hindi pagkakaunawaan, di ba? Huwag nang i-post sa social media. Alam na ng madlang people kung ano yung nangyayari sa'yo. Kailangan pa rin natin ng privacy, right? Okay. So, sabi nga dito, dapat daw ay iwasan din ang pagpapakalat ng maling impormasyon online. Bagamat kinilala ng DepEd ang paggamit ng social media para sa talakayan tungkol sa mga napapanahong issue, hindi umano ito dapat gamitin sa mga mag-aaral maski sa kanilang mga aktibidad para sa paggawa ng content na maaaring magpakita ng panghuhutya, harassment at public scrutiny. Oo nga, no, minsan nababash pa. Pero meron ng alam na ano, grabe na yung followers. Isang guru siya. Yeah, magandang teacher. Maganda si teacher, di ba? Yung kinasal pa lang recently. Oo. Baka kilala din niya, ninyo po siya. Pero hindi niya pinapakita yung mga estudyante niya. Yung mga tinig lang, yung boses lang ng mga estudyante niya. Ano, yung mga parang preschool ata, yun eh. Anyway, yun lang naman. Maging maingat lang po yung mga guru natin. Yung mga personnel ng DepEd, ng eskulahan, yung professionalism, wag mawawala, di ba? So, always consider the safety of your students and yourself, di ba? Kasi parang minsan, masyado tayong open sa social media, alam na po yung buhay natin at marami po nagtitake advantage doon, di ba? Anyway, kaya ako, bihira ako, hindi ako masyado nagpo-post eh. Nagpo-post lang ako tungkol sa... Wala lang, pag-feel ko lang. Hindi ko kinakarir. Anyway, good morning, Daet Camarines Norte. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? Yung mga kumakain po ng almusal, hello, hello, hello. Happy, happy breakfast po sa inyo. Magandang gawain po yan. Napaka-importante po ang almusal sa ating katawan. So, to keep us going the whole day. Siyempre, panimula po yan eh. Marami tayong gagawin. Especially yung marami mga physical na aktibidad or trabaho, kailangan po nating kumain ng ating almusal. Sabayan po ang pag-inom ng mainit ng kape. Sabayan ang pag-inom ng mainit, healthy, safe at napakasarap na kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Perfect po yan ha, sa inyong almusal, pampagana. Napakasarap dahil caramel flavor po at napaka-healthy pa. At napaka-barato pa, yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Oras natin! 17 minutes na makalipas ang alasyada ng umaga, tuloy-tuloy po ang programa Okay sa Morning with Kuya Billy. Dito po sa OKFM 98.5. Okay ka? The best ka?

I'm 98.5, Diet's Best Music, OK Ka, the best ka. Marahay na aga, Bicolandia. Magandang umaga, Diet Camarines Norte. Maraming salamat sa pagtutok po sa amin dito sa OKFM. Para sa the best na tugtugan, tuwing umaga, abay, nasa tamang istasyon po kayo or himpilan ng radio. Ito po ang OKFM, Diet 98.5. OK ka, the best ka. Kasama niyo po ang inyong Kuya Billy sa radio. Kuya Billy, ang inyong Bibi sa radio. 726 na po, yan po ang Bini. Hanggang ngayon, nasa Estados Unidos po sila, nasa US, sa kanilang world tour, Bini Signals World Tour. Ayan, sinimulan po nila sa Hawaii, sa Honolulu, Hawaii, at sa Las Vegas, sampa sa California, sa Los Angeles. Okay, tuloy-tuloy na po yan, ano? At mukhang pupunta pa sila sa, ano, sa Canada. Wow! Alright, Nation's Girl Group na mamayagpag ngayon. Itong mga kabataang ito, ano? Anyway, 7:27 ngayon. Oy, by the way guys, may hiring po ang aming kumpanya dito po sa Diet. Ang OKFM at ang One Radio po. Kami po ay naghahanap po ng office assistant. Ayan, office assistant po ang aming hinahanap. Mga ka-okay. Okay, wait lang. Bigay ko po yung detalye sa inyo, ha. Yung mga naghahanap po ng trabaho ngayon, yung mga naghahanap ng trabaho, eto po yun, ano. Actually, nakapost sa mga, sa ano namin, sa FB, no? Okay, ito. Join our team. We are hiring for an office assistant. Ayan. Qualifications po, dapat college graduate, preferably college graduate. Ayan. And core skills and proficiencies, basic in bookkeeping and administrative work. Yan po, office work po talaga ang hinahanap namin. How to apply? Send your resume and your cover letter kay Miss Jonna Morales, ang aming marketing head. Ano? Ang contact person si Miss Jonna Morales, at ipadala po ang inyong resume. Hindi ko masyadong mabasa tong ano ni Jonna. Wait lang, ha. I-zoom in natin. Okay. I-zoom in ko muna, guys. I-zoom in ko, at hindi ko masyadong makita, no? Hindi ko masyadong makita yung ano. Wait lang, nasa na ba 'yon? Oh, wait lang, ha. Okay. Saglit lang, guys. Okay, ito. Okay, ito po yung email niya. morales_jz18@yahoo.com. Again, morales_jz, as in letter Z or Z, 18@yahoo.com. Mari din po sa OKFM Diet at gmail.com. Yan po yung ano natin, ano? Yan po yung ating Gmail. Wait lang, ha. Yung Gmail po ng OKFM, maaari din po kayo mag-submit ng resume dito sa OKFM.et. Okay, wait lang, ha. 985OKFMDiet@gmail.com. 985OKFMDiet@gmail.com. Ayan. Dahil po naghahanap po kami ng office assistant. Dapat college graduate kayo, preferably college graduate. Meron kayong skills sa basic bookkeeping and administrative work. Apply na po kayo or pumunta kayo dito personal sa Remedios Street, Pasig, Diet Camarines Norte. Hanapin si Miss Jonna Morales. Tuloy-tuloy po ang dapat sa tugtugan ngayong Wednesday morning. Okay sa morning with Kuya Billy sa OKFM Diet 98.5. Dahil kapag okay ka, the best ka!

1085. Okay ka, the best ka. Good morning, Bicolandia. Magandang umaga. Daet ka, Marines Norte. Kayo po'y nakatutok sa programa. Okay sa morning with Kuya Billy Banana. Ang programa tabi na hatod sa tuya kang Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Uminom na, humigop na. Ganun ba yung higop? Patunay na hindi pa ako uminom ng kape ko. Mamaya, mamaya, mamaya. Okay. Sa last hour ng programa, magtitimpla na po ako ng aking Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sabay tayo, guys. Sabay tayo. Wala ka pa ba dyan? Ay, ano pang hinihintay mo? Bumili na po kayo sa tindahan. Takbo na. Bili na po kayo sa mga butika or pharmacy. Okay.

Hi, welcome na po sa third and final hour ng ating programa. Okay, sa morning. Ngayong araw po ng Miyerkules, Agosto 12. Sa may mga birthday today, ang aming pagbati mula po sa amin dito sa OKFM Diet. 10 ng aking mga kasamahan dito. Hindi naman kami magsasampo eh. Less than 10 lang kami. Siyempre, kasama natin si Bella Mango. Yan, si SM Bella. Marvie Lopez. Yan, aka Bella Mango. At siyempre, sino pa ba? Kapag weekend, ayan, kasama natin sila, ano, sila Maha Blanca, si Chris, at si Julianne Vega. Okay, si Julie Vega. Nakalimutan ko na yung mga pangalan nito sa ano. Si Gummy Yummy, yan, Chris, aka Gummy Yummy. Si Julie Vega, aka Maha Blanca, ayan. At si Honey J, nakakapag-programa pa ba yun? Mukhang di na. Nasa kabila na eh. Siya na po si, ano, si Jonah Atribida. Jonah Atribida ng bayan. Wow. Sana. Anyway, oras po natin mga ka-okay. Sakto ng alas 8 ng umaga. Kasama po kayong lahat. Ay, yung mga nasa kainan po natin dyan, yung mga eatery, sarap ng ulam ha. Mainit-init pa, bagong luto, wow! Healthy yan ha, healthy yan. Masarap kainin ng pagkain kapag mainit pa. Yung medyo